0: na biyu ya taba sa musu bara kenan ya sa musu gurbi ya sa musu araje haraje su da suka tashi mai tsaya ai ma'adanan kasar da suke debowa wanda suke producing chips su kadai kasar China tace ba za ta hana America yi cikin sa'o'i 24 America dole ta janye wannan abu to ko yanzu ba za ta iya hana kasar China sayan man Iran ba na farko kenan kasa kenan ungiyoyi kuma wanda suke taimaka ma Iran su kuma suna yi ne ba wai dan ba su tsoron America a dan abin da za su amfana kudin da za su samu saboda abin da Iran ke yi ko kuma Russia ko kuma kasashen da suke kan takunkumi aka daura mu takunkumi dabara suke yi cewa sai su sako da farashin man su idan suka yi dole ka je ka nemo dole ka bi ta bayan fage ka je ka samu wannan man saboda zai zo ma da sauki ai mun ga kasar Saudi Arabia tana sayan diesel daga Russia duk karfin Saudi Arabia amma saboda na Russia yafi sauki yafi nasu da suke kera suke producer a cikin kasa shi yasa dole Saudi Arabia taje tana sayan na Russia so irin haka suke yi so dole kamfanoni su je su yi
1: to doctor yaya kuma batun barazanar da America ta yi na cire su kasashe ko kamfanoni da suka yi bris da gargadinta daga tsarin amfani da dala anya baka ganin wannan abu shi kuma ta wannan bangare zai yi tasiri duba da yadda dalar American ta kafu kuma take da tasiri wajen cinikayya a kasuwannin duniya
0: maganan de-dollarization kake magana za su cire su cikin swift system wanda za su iya samun damar yin amfani da dalar su ai ka kamanta kasar China tana da CIP kasar Russia tana da CFPR wanda equivalent wanda daidai yake da swift system wanda suna amfani da kudaden su ne su kuma yi wannan Russia wannan CIP din kuma Russia FPS din su shi ma irin shi ne za su amfani da kasar su so irin kudin kasar su irin wannan abubuwan an yi nisa ana amfani da su a duniya eh kana iya cewa dala ita ce kudin da ake reserve dinta a duniya wanda aka fi amfani da ita kashi 80 a duk wani abin da ake a duniya transaction din da ake a duniya kashi 80 da dala ake yi to ai akwai kudi kamar na euro shi ma ana iya amfani da shi kaka manta akwai bitcoins wannan bitcoin America ta kawo kuma mutanen duniya suna amfani da shi da hada daiwa yanzu da ake yi kaka manta ana iya amfani da gold irin ba ni gishirin ba kaman da yanzu America a kasar Iran za ta saida ma wata kasa mai ta bayan fage kuma su abinda suke da shi a kasar sai a maida musu da irin wannan abin ne wanda ka san ya dade a duniya so koda ka hana kasashe ko kuma kungiyoyi cewa zaka hana su su amfani da su ma suna da barauniyar hage da za su yi amfani da shi wajen amfanin mutanen su
1: to saboda karatuwar lokaci a nan wannan shiri na duniyar mu a yau zai dakata a madadin bakin namu Dr. Abdulhakim Garba Funtuwa da kuma Dr. Ibrahim Adamu Nura Ado Suleiman da na jagoranci gabatarwa daga nan sashin Hausa na Radio France International RFI kyau masu sauraro fatan alheri
2: to madalla an gaishe da Nura Ado Suleiman
3: Mama akwai da babu duka dangantaka

0: mutane ba ka iya musu kuma kai dan Allah kake a ko wanda suka samu wannan kalubalen zaka ji an ce yar fim ce fa yar iska ita ce za ta hada maulidi mu je wallahi ba za mu je ba to akwai inda sun samu wannan problem din to shi lamarin ubangiji akwai wanda zai ce shi tsarkakakke ne wallahi kowa mai laifi ne sai dai kuma wanda Allah ya kare mutum ɗaya ne baya laifi a rayuwar duniya shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma dukkan mu nan masu tarin zumunci
1: kuma kowa da yin maulidin nake suwa da suwa kike gayyata har da MP
0: wallahi har su ina gayyata
1: to amma
0: wasu na zuwa wasu kuma Allah bai na san Allah ne bai ba su iko ba ai kai kake siyan mu da kanka mutunci a duk inda kaje kagakka za ta iya zuban maka da mutunci rashin natsuwarka a guri zai iya zuban maka da mutunci kama mutuncin kanka so MPM din nan da ake faɗa MPM in ka je wani wurin wallahi tallahi ba za ma ka taba cewa suna wurin ba saboda san fu waɗanda wasu ma ba film din suke yi ba kamun kai yanzu misali ba gashi nan abubuwa da yawa ana yin shi a duniya ba ai ba MPM din bane ke yi su me yasa ba a zagin su saboda su ba su fito duniya sun fito duniya sun ce ga sana'ar su akwai wani abu da ya taba faruwa a Kaduna ganin ido na ba labari aka bani ba matan a ciki ta zo gari bayan ta zo gari lokacin campaign din a ciki majinta Rakiya wallahi rigima ta hada human leader wata bazan iya tuna local government din ba da irin abokan tafiyar siyasanta billahi allazi la ilaha illa huwa a gaban mu ta cire riga ta tsarara
1: wa ita
0: yar siyasa na rantsa miki da Allah zara dini sani na waigowa zan mantawa yace Allahu akbar yanzu da dan film ne da an dasa mana camera yace ga mu yan film din cike da guri da mu ne muka yi wannan shirman da yanzu labarin ya zaga amma da yake kaga yar siyasa ce ba wanda ya kula ta kowa ma sabta shi yake
1: kushi irin wannan
0: kushi ta suna rigima akan atamfan campaign da ba a bata ba wallahi ta yage riganta a cikin daruruwan mutane to shi dan film ko da yaushe yanzu misali kamar Momi Bambi da ta gina masallaci ai ta yi shi sadakatar jariya ne ga iyayenta ko to amma ki duba mutane wannan sai ya fito ya ce wallahi baki isaki wa Allah wayo ba baki isaki shiga aljannan nan ba shike bada aljanna da ba za ta shiga aljannan ba amma to ita ta yi shi zuciyarta da ne kuma Allah shi zai taimake ta kuma shi zai ba ta lada to dan haka duk abin da mutum zai a rayuwa ya yi shi da zuciya daya sai Allah ya taimake shi kuma mu wuridi har mu kai ga ubangiji ba za mu daina shi ba in Allah ya so ya yarda
1: ya masa maulidi da shi dai ba zai ya maulidi din ba kuma a ga mu sai inji
0: sayyida maulidi maulidin sayyida Zainab ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba wanda ba zai iya yin maulidi ai hidima annabi kowa zai iya yi ga rarara ma yi
1: haka ne
0: ga rarara yi
1: yoshi ga industry so far kun kai kuku nawa kenan
0: da ai muna da yawa ai a industry ai a kashi uku na industry kashi biyu da rabi da kwata don masoya manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam dan duk wanda yake maulidi ai masoyan annabi Muhammad ne kuma duk wanda aka sa waƙar yaban annabi ai zai taka ko ke mama da yanda aka sa waƙar yaban annabi ai zaki taka
1: amma dai na so tsaya wannan maulidin
0: ba komai wallahi komai sai Allah ya bada iko
1: yansuwa da suwaye muke sa ran za su zo wannan maulidi
0: ai wallahi
1: cikin abukan sana'ai
0: ai suna da yawa
1: Ashe da zan tsaya da na
0: gani. Ah da ka ki da kin ga su
1: mu sai ku kai har dare.
0: Ha kwana muke yi fa. Ana muke sai an kira sallar asuba malamai za su zo su bada majalisi su bada tarihin annabi su fada waye ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala ana fadan shi kina kuka. Allahu akbar. Malamai suna bada tarihin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba za ki so ki motsa ko nan da can ba. Kuma a gama sha'irai su zo su daura. Siwa annabi kirari siya ba annabi to duk hidiman ana yi saboda annabi ne ba a san inda za a dace ba
1: kuma sai ki ringa cewa baki da kudi yanzu ba kudi zaki kashe ki maulidi ba
0: ai ba mu ke yi ba Allah ne ke yi ko baki da ko sisi wallahi ni a lokacin shekaran da na fara maulidi mahaifina ke yi bayan ya rasu daga duk gidan ba wanda ya dauka to kuma ai wani baiwa ne na ubangiji duk kudin ka sai Allah ya so kai a lokacin da zaba na manta shekarar da zan fara maulidi naje na samu wani ina ce mai baba Bello ana ce mai Bello dan girka mai maganin gargajiya to baba na nake ce mai nijin ce mai baba na yace na amince shekarar nan fa zan yi maulidi yace da gaskiya nace Allah yace je ki samu malamin ki Malam Ahmad sai ga ya miki yanda ake malaman ta ina da dan wayoyi na guda biyu daya ta kino da kuma wata aitel karama irin android din nan da maulidi ina fata zan yi maulidi mutane na taimun kallon mahaugaci annan da mata da kosisi sai ya za ta yi maulidi idan sami shi lokacin duniya komai bai tsada ba shekara 10 kenan 11 shekara 11 kenan duniya dubu nawa na sai da wata 8000 wallahi da 8000 na hada maulidi na dauko ranfa na dauko kujeru mukai abinci sannan kuma shi hidima na annabi baki da kosisi sai ke jana an kira ki an ce ga sadaka lemu katan uku ga sadakan lemu katan biyar a haka wallahi sai na samu lemu ina jin ya kai katan 15 zaki ga fulalin soyayya annabi Muhammad daga nan ne wannan ya ce ga kaza masu kawo waina awara haka wallahi tallahi
1: kuma akwai labarin da naji cewa har yanzu baki da film na kanki amma kuma duk shekara sai ke maulidi haka ne
0: to ai shine na ga ya miki wannan haka ne amma wannan ai hidima ce ta annabi wallahi ni ban taba wai a cewa kin san maulidi committee wasu zaki ga shekara ɗaya suna asusun maulidi yau wannan zai kawo kaza a saka wannan zai kawo kaza wallahi ni kadai nake kaya ta
1: anya ma bazan kawo gudunmuwa kuwa
0: to ai ya kamata duk cikin hidima annabi ne to in na tashi idan na ce zuwa ni fa malami na in yazo in motar maulidi yazo mu yana je na same shi na yi kai mai ziyara sai ki ja ce sai ya da shine maulidin ki sai in ce mallam insha Allah an kusa na je gaban mallam sai in ce mallam nan da sati biyu zan yi maulidi sai ya ce min a sai ya da kudi sun zo kenan sai in ce mai billahi allazi la ilaha illa huwa mallam banda kosisi amma insha Allah ba za a ji kunya ba
1: kuma ba a ji
0: wallahi ba a ji
1: ba a taba ji ba
0: wallahi ba a taba ji ba na rantsa ga Allah take away na abinci da snacks da lemu da kan yi sama da 300

0: mutane ba ka iya musu kuma kai dan Allah kake akwai wanda suka samu wannan kalubalen zaka ji an ce eh fim ce fa eh iska ita ce za ta hada maulidi mu je wallahi ba za mu je ba to akwai wanda sun samu wannan problem din to shi lamarin ubangiji akwai wanda zai ce shi tsarkakakke ne wallahi kowa mai laifi ne sai dai kuma wanda Allah ya kare mutum ɗaya ne baya laifi a rayuwar duniya shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma dukkan mu nan masu tarin zanadan
1: amma kowa da yin maulidin nake suwa da suwa kike gayyata har da MP
0: wallahi har su ina gayyata
1: to amma
0: wasu na zuwa wasu kuma Allah bai na san Allah ne bai ba su iko ba ai kai kake siyan mu da kanka mutunci a duk inda kaje kagakka za ta iya zuban maka da mutunci rashin natsuwarka a guri zai iya zuban maka da mutunci kama mutuncin kanka so MPM din nan da ake fada MPM an kaje wani wurin wallahi tallahi ba za ma ka taba cewa suna wurin ba saboda san fu waɗanda wasu ma ba film din suke yi ba kaman kai yanzu misali ba gashin nan abubuwa da yawa ana yin shi a duniya ba ai ba MPM din bane ke yi su me yasa ba a zagin su saboda su ba su fito duniya sun fito duniya sun ce ga sana'ar su akwai wani abu da ya taba faruwa a Kaduna ganin ido na ba labari aka bani ba matan a ciki ta zo gari bayan ta zo gari lokacin campaign din a ciki majinta Rakiya wallahi rigima ta hada human leader wata bazan iya tuna local government din ba da irin abokan tafiyar siyasar ta billahi allazi la ilaha illa huwa a gaban mu ta cire riga ta tsarara
1: wai ita
0: yar siyasa na rantsa miki da Allah zaradina sani na waigowa zan mantawa yace Allahu akbar yanzu da dan film ne da an dasa mana camera yace ga mu yan film din cike da wuri da mu ne muka yi wannan shirman da yanzu labarin mu ya saga amma da yake kaga yar siyasa ce ba wanda ya kula ta kowa ma tsafta shi yake
1: to shi irin wannan
0: kushi ta suna rigima akan atamban campaign da ba a bata ba wallahi ta yage riganta a cikin daruruwan mutane to shi dan film ko da yaushe yanzu misali kamar Mommy Bambi da ta gina masallaci ai ta yi shi sadakatar jariya ne ga iyayenta ko to amma ki duba mutane wannan sai ya fito ya ce wallahi baki isaki wa Allah wayo ba baki isaki shiga aljannan nan ba shi ke bada aljanna da ba za ta shiga aljannan ba amma to ita ta yi shi zuciyarta da ne kuma Allah shi zai taimake ta kuma shi zai ba ta lada to dan haka duk abin da mutum zai yi a rayuwa ya yi shi da zuciya daya sai Allah ya taimake shi kuma mu maulidi har mu kai ga ubangiji ba za mu daina shi ba in Allah ya so ya yarda
1: ya masu na maulidi da shi dai ba zan ya maulidin nan ba kuma a ga ya musu nan inji
0: sayyida maulidi maulidin sayyida Zainab ta annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ba wanda ba zai iya yin maulidi ai hidima annabi kowa zai iya yi gara rara ma yi
1: haka ne
0: gara rara yi
1: yoshi ga industry so far kun kai kuku nawa kenan
0: da ai muna da yawa ai a industry ai a kashi uku na industry kashi biyu da rabi da kwata don masoya manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam dan duk wanda yake maulidi ai masoyan annabi Muhammadu ne kuma duk wanda aka sa waka yaban annabi ai zai taka ko ke mama da yanzu aka sa waka yaban annabi ai zaki taka
1: amma dai na so tsaya wannan maulidin
0: ba komai wallahi komai sai Allah ya bada iko
1: yansuwa da suwaye muke sa ran za su zo wannan maulidi
0: ai wallahi
1: cikin abukan sana'ai
0: ai suna da yawa
1: a shida zan tsaya na
0: ga a da ka ki da kin gan su mu
1: mai ku kai har dare
0: kwana muke yi fa ana muke sai an kira sallar asuba malamai za su zo su bada majalisi su bada tarihin annabi su fada waye ma annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wala ana fadan shi kina kuka malamai suna bada tarihin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ba za ki soke motsa ko nan da can ba kuma a gama sha'irai su zo su daura su wa annabi kirari su yaba annabi to duk hidiman ana yi saboda annabi ne ba a san inda za a dace ba
1: kuma sai ki ringa cewa baki da kudi yanzu ba kudi zaki kashe ki maulidi ba
0: ai ba mu ke yi ba Allah ne ke yi ko baki da ko sisi wallahi ni a lokacin shekaran da na fara maulidi mahaifina ke yi bayan ya rasu daga duk gidan ba wanda ya dauka to kuma ai wani baiwa ne na ubangiji duk kudin ka sai Allah ya so kai a lokacin da zaba na manta shekarar da zan fara maulidi naje na samu wani ina ce mai baba Bello ana ce mai Bello dan girka mai maganin gargajiya to baba na nake ce mai naje ce mai baba na yace na amince shekarar nan fa zan yi maulidi yace da gaskiya nace Allah yace

0: mutane ba ka iya musu kuma kai dan Allah kake akwai wanda suka samu wannan kalubalen zaka ji an ce eh fim ce fa eh iska ita ce za ta hada maulidi mu je wallahi ba za mu je ba to akwai wanda sun samu wannan problem din to shi lamarin ubangiji akwai wanda zai ce shi tsarkakakke ne wallahi kowa mai laifi ne sai dai kuma wanda Allah ya kare mutum ɗaya ne baya laifi a rayuwar duniya shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma dukkan mu nan masu tarin zanadan
1: amma kowa da yin maulidin nake suwa da suwa kike gayyata har da MP
0: wallahi har su ina gayyata
1: to amma
0: wasu na zuwa wasu kuma Allah bai bi na san Allah ne bai ba su iko ba ai kai kake siyan mu da kanka mutunci a duk inda kaje shagarka za ta iya zuban maka da mutunci rashin natsuwarka a guri zai iya zuban maka da mutunci kama mutuncin kanka so MPM din nan da ake faɗa MPM an ka je wani wurin wallahi tallahi ba za ma ka taba cewa suna wurin ba saboda san fu wa'inda wasu ma ba film din suke yi ba kaman kai yanzu misali ba gashi nan abubuwa da yawa ana yin shi a duniya ba ai ba MPM din bane ke yi su me yasa ba a zagin su saboda su ba su fito duniya sun fito duniya sun ce ga sana'ar su akwai wani abu da ya taba faruwa a Kaduna ganin ido na ba labari aka bani ba matan a ciki ta zo gari bayan ta zo gari lokacin campaign din a ciki mijinta Rakiya wallahi rigima ta hada human leader wata bazan iya tuna local government din ba da irin abokan tafiyar siyasar ta billahi allazi la ilaha illa huwa a gaban mu ta cire riga ta tsarara
1: wa ita
0: yar siyasa na rantsa miki da Allah zaradin sani na waigowa zan mantawa yace Allahu akbar yanzu da dan film ne da an dasa mana camera yace ga mu yan film din cike da wuri da mu ne muka yi wannan shirman da yanzu labarin mu ya saga amma da yake kaga yar siyasa ce ba wanda ya kula ta kowa ma sabta shi yake
1: to shi irin wannan
0: kushi ta suna rigima akan atamban campaign da ba a bata ba wallahi ta yage riganta a cikin daruruwan mutane to shi dan film ko da yaushe yanzu misali kamar Mommy Bambi da ta gina masallaci ai ta yi shi sadakatar jariya ne ga iyayenta ko to amma ki duba mutane wannan sai ya fito ya ce wallahi baki isaki wa Allah wayo ba baki isaki shiga aljannan nan ba shike bada aljanna da ba za ta shiga aljannan ba amma to ita ta yi shi zuciyarta da ne kuma Allah shi zai taimake ta kuma shi zai ba ta lada to dan haka duk abin da mutum zai yi a rayuwa ya yi shi da zuciya daya sai Allah ya taimake shi kuma mu maulidi har mu kai ga ubangiji ba za mu daina shi ba in Allah ya so ya yarda
1: ya masa na maulidi da shi dai ba zan ga maulidin nan ba kuma a ga ya musu ne inji
0: sayyida maulidi maulidin sayyida Zainab ta annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ba wanda ba zai iya yin maulidi ai hidima annabi kowa zai iya yi gara rara ma yi
1: haka ne
0: gara rara yi
1: yoshi ga industry so far kun kai kuku nawa kenan
0: da ai muna da yawa ai a industry ai a kashi uku na industry kashi biyu da rabi da kwata don masoya manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam dan duk wanda yake maulidi ai masoyan annabi Muhammadu ne kuma duk wanda aka sa waka yaban annabi ai zai taka ko ke mama da yanzu aka sa waka yaban annabi ai zaki taka
1: amma dai na so tsaya wannan maulidin
0: ba komai wallahi komai sai Allah ya bada iko
1: yansuwa da suwaye muke sa ran za su zo wannan maulidi
0: ai wallahi
1: cikin abukan sana'a
0: ai suna da yawa
1: a shi da zan tsaya na
0: gani a da ka ki da kin ga su momi
1: ai ku kai har dare
0: kwana muke yi fa ana muke sai an kira sallar asuba malamai za su zo su bada majalisi su bada tarihin annabi su fada waye ma annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wala ana fadan shi kina kuka malamai suna bada tarihin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ba za ki soke motsa ko nan da can ba kuma a gama sha'irai su zo su daura su wa annabi kirari su yaba annabi to duk hidiman ana yi saboda annabi ne ba a san inda za a dace ba
1: kuma sai ki ringa cewa baki da kudi yanzu ba kudi zaki kashe ki maulidi ba
0: ai ba mu ke yi ba Allah ne ke yi ko baki da ko sisi wallahi ni a lokacin shekaran da na fara maulidi mahaifi na ke yi bayan ya rasu daga duk gidan ba wanda ya dauka to kuma ai wani baiwa ne na ubangiji duk kudin ka sai Allah ya so kai a lokacin da zaba na manta shekarar da zan fara maulidi naje na samu wani ina ce mai baba Bello ana ce mai Bello dan girka mai maganin gargajiya to baba na nake ce mai naje ce mai baba na yace na amince shekarar nan fa zan yi maulidi yace da gaske nace Allah yace je ki samu malamin ki Malam Ahmad sai ga ya miki yanda ake malaman ta ina da dan wayoyi na guda biyu daya ta kino da kuma wata Itel karama irin Android din nan da maulidi ina fa ta zan yi maulidi mutane na taimun kallon mahaugaci annan da ba ta da kwasisi sai ya za ta yi maulidi idan sami shi lokacin duniya komai bai tsada ba shekara 10 kenan 11 shekara 11 kenan duniya dubu nawa na sayarwa ta 8000 wallahi da 8000 na hada maulidi na dauko ranfa na dauko kujeru muka abinci sannan kuma shi hidima na annabi baki da kwasisi sai ki jana an kira ki an ce ga sadaka lemu katan uku ga sadakan lemu katan biyar a haka wallahi sai na samu lemu ina jin ya kai katan 15 zaki ga fulalin soyayya Annabi Muhammad daga nan ne wannan ya ce ga kaza masu kawo waina awara haka wallahi tallahi
1: kuma akwai labarin da naji cewa har yanzu baki da film na kanki amma kuma duk shekara sai ke maulidi haka ne
0: to ai shine na ga ya miki wannan haka ne amma wannan ai hidima ce ta annabi wallahi ni ban taba wai a cewa kin san maulidi committee wasu zaki ga shekara ɗaya suna asusun maulidi yau wannan zai kawo kaza a saka wannan zai kawo kaza wallahi ni kadai nake kaya ta
1: anya ma bazan kawo gudunmuwa
0: to ai ya kamata duk cikin hidima annabi ne to in na tashi idan na ce zuwa ni fa malami na in yazo in mota maulidi yazo mai naje na same shi na yin kai mai ziyara sai ki ya ce sai ya daya shine maulidin ki sai in ce mallam insha Allah an kusa na je gaban mallam sai in ce mallam nan da sati biyu zan yi maulidi sai ya ce min a sai ya da kudi sun zo kenan sai in ce mai billahi allazi la ilaha illa huwa mallam banda kosisi amma insha Allah ba za a ji kunya ba wallahi ba a ji
1: ba a taba ji ba
0: wallahi ba a taba ji ba na rantsa ga Allah take away na abinci da snacks da lemu da kan yi sama da 300

0: mutane ba ka iya musu kuma kai dan Allah kake a kowanda suka samu wannan kalubalen zaka ji an ce yar fim ce fa yar iska ita ce za ta hada maulidi mu je wallahi ba za mu je ba to akwai wanda sun samu wannan problem din to shi lamarin ubangiji akwai wanda zai ce shi tsarkakakke ne wallahi kowa mai laifi ne sai dai kuma wanda Allah ya kare mutum ɗaya ne baya laifi a rayuwar duniya shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma dukkan mu nan masu tarin zumulai
1: amma kowa da yin maulidin nake suwa da suwa kike gayyata har da MP
0: wallahi har su ina gayyata
1: to amma wasu
0: na zuwa wasu kuma Allah bai na san Allah ne bai ba su iko ba ai kai kake siyan mu da kanka mutunci a duk inda kaje shagarka za ta iya zuban maka da mutunci rashin natsuwarka a guri zai iya zuban maka da mutunci kama mutuncin kanka su MPM ɗin nan da ake faɗa MPM an ka je wani wurin wallahi tallahi ba za ma ka taba cewa suna wurin ba saboda san fu waɗanda wasu ma ba film ɗin suke yi ba kaman kai yanzu misali ba gashin nan abubuwa da yawa ana yin shi a duniya ba ai ba MPM ɗin bane ke yi su me yasa ba a zagin su saboda su ba su fito duniya sun fito duniya sun ce ga sana'ar su akwai wani abu da ya taba faruwa a Kaduna ganin ido na ba labari aka bani ba matan a ciki ta zo gari bayan ta zo gari lokacin campaign din a ciki majinta Rakiya wallahi rigima ta hada human leader wata bazan iya tuna local government din ba da irin abokan tafiyar siyasan ta billahi allazi la ilaha illa huwa a gaban mu ta cire riga ta tsarara
1: wa ita
0: yar siyasa na rantsa miki da Allah zara dina sani na waigowa zan mantawa yace Allahu akbar yanzu da dan film ne da an dasa mana camera yace ga mu yan film din cike da wuri da mu ne muka wannan shirman da yanzu labarin mu ya zaga amma da yake kaga yar siyasa ce ba wanda ya kula ta kowa ma sabta shi yake
1: to shi irin wannan
0: kushi ta suna rigima akan atamfan campaign da ba a bata ba wallahi ta yage riganta a cikin daruruwan mutane to shi dan film ko da yaushe yanzu misali kamar Momi Bambi da ta gina masallaci ai ta yi shi sai da kata jariya ne ga iyayenta ko to amma ki duba mutane wannan sai ya fito ya ce wallahi baki isaki wa Allah wayo ba baki isaki shiga aljannan nan ba shike bada aljanna da ba za ta shiga aljannan ba amma to ita ta yi shi zuciyarta dai ne kuma Allah shi zai taimake ta kuma shi zai ba ta lada to dan haka duk abin da mutum zai yi a rayuwa ya yi shi da zuciya daya sai Allah ya taimake shi kuma mu maulidi har mu kai ga ubangiji ba za mu daina shi ba in Allah ya so ya yarda
1: ya masa na maulidi da shi dai ba zan tsaya maulidi din ba kuma a ga ya musu ne inji
0: sayyida maulidi maulidin sayyida Zainab ta annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ba wanda ba zai iya yin maulidi ai hidima annabi kowa zai iya yi ga rarara ma yayi
1: haka ne
0: ga rarara yayi
1: yau shi ga industry so far kun kai kuku nawa kenan
0: da ai muna da yawa ai a industry ai a kashi uku na industry kashi biyu da rabi da kwata don masoya manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam dan duk wanda yake maulidi ai masoyan annabi Muhammadu ne kuma duk wanda aka sa waƙar yaban annabi ai zai taka ko ke mama da yanzu aka sa waƙar yaban annabi ai zaki taka
1: amma dai na son tsaya wannan maulidin
0: ba komai wallahi komai sai Allah ya bada iko
1: yansuwa da suwaye muke sa ran za su zo wannan maulidi
0: ai wallahi
1: cikin abukan sana'a
0: ai suna da yawa
1: a shi da zan tsaya da na
0: gani a da ka ki da kin gan su mu
1: mai aka kai har dare
0: ha kwana muke yi fa ana muke sai an kira sallar asuba malamai za su zo su bada majalisi su bada tarihin annabi su fada waye ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wallahi ana fadan shi kina kuka malamai suna bada tarihin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba za ki so ki motsa ko nan da can ba kuma a gama sha'irai su zo su daura su wa annabi kirari su yaba annabi to duk hidiman ana yi saboda annabi ne ba a san inda za a dace ba
1: kuma sai ki ringa cewa baki da kuɗi yanzu ba kuɗi zaki kashe ki maulidi ba
0: ai ba mu ke yi ba Allah ne ke yi ko baki da ko sisi wallahi ni a lokacin shekaran da na fara maulidi mahaifina ke yi bayan ya rasu daga duk gidan ba wanda ya dauka to kuma ai wani baiwa ne na ubangiji duk kudin ka sai Allah ya so kai a lokacin da bana manta shekarar da zan fara maulidi na je na samu wani ina ce mai baba Bello ana ce mai Bello dan girka mai maganin gargajiya to baba na nake ce mai nijin ce mai baba na yace na amince shekarar nan fa zan yi maulidi yace da gaskiya nace Allah yace je ki samu malamin ki Malam Ahmad sai ga ya miki yanda ake bana manta ina da dan wayoyi na guda biyu daya ta kino da kuma wata Itel karama irin Android din nan da maulidi ina fata zan yi maulidi mutane na taimun kallon mahaukaci Allah da ba ta da kosisi sai ya za ta yi maulidi da na same shi lokacin duniya komai bai tsada ba shekara 10 kenan 11 shekara 11 kenan duniya dubu nawa na sai da wata 8000 wallahi da 8000 na hada maulidi na dauko ranfa na dauko kujeru mukai abinci sannan kuma shi hidima na annabi baki da kosisi sai ke jina an kira ki an ce ga sadaka lemu katan uku ga sadakan lemu katan biyar a haka wallahi sai na samu lemu ina jin ya kai katan 15 zaki ga fulalin soyayya Annabi Muhammad daga nan ne wannan ya ce ga kaza masu kawo waina awara haka wallahi tallahi
1: kuma akwai labarin da naji cewa har yanzu baki da film na kanki amma kuma duk shekara sai ke maulidi haka ne
0: to ai shine na gaya miki wannan haka ne amma wannan ai hidima ce ta annabi wallahi ni ban taba wai a cewa kin san maulidi committee wasu zaki ga shekara ɗaya suna asusun maulidi yo wannan zai kawo kaza a saka wannan zai kawo kaza wallahi ni kadai nake kaya ta
1: anya ma bazan kawo gudunmuwa
0: to ai ya kamata duk cikin hidima annabi ne to in na tashi idan na ce zuwa ni fa malami na in yazo in motar maulidi yazo mai na je na same shi na yi kai mai ziyara sai ki ji ace sai ya daya shine maulidin ki sai in ce mallam insha Allah an kusa na je gaban mallam sai in ce mallam nan da sati biyu zan yi maulidi sai ya ce min a sai ya da kudi sun zo kenan sai in ce me billahi allazi la ilaha illa

0: mutane ba ka iya musu kuma kai dan Allah kake a ko inda suka samu wannan kalubalen zaka ji an ce eh kin ce fa yar iska ita ce za ta hada maulidi mu je wallahi ba za mu je ba to akwai wanda sun samu wannan problem din to shi lamarin ubangiji akwai wanda zai ce shi tsarkakakke ne wallahi kowa mai laifi ne sai dai kuma wanda Allah ya kare mutum ɗaya ne baya laifi a rayuwar duniya shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma dukkan mu nan masu tarin zanzan
1: amma kowa da yin maulidin nake suwa da suwa kike gayyata har da MP
0: wallahi har su ina gayyata
1: to amma
0: wasu na zuwa wasu kuma Allah bai na san Allah ne bai ba su iko ba ai kai kake siyan mu da kanka mutunci a duk inda kaje ce zakka za ta iya zuban maka da mutunci rashin natsuwarka a guri zai iya zuban maka da mutunci kama mutuncin kanka su MPM din nan da ake faɗa MPM an ka je wani wurin wallahi tallahi ba za ma ka taba cewa suna wurin ba saboda san fu waɗanda wasu ma ba film din suke yi ba kama kai yanzu misali ba gashin nan abubuwa da yawa ana yin shi a duniya ba ai ba MPM din bane ke yi su me yasa ba a zagin su saboda su ba su fito duniya sun fito duniya sun ce ga sana'ar su akwai wani abu da ya taba faruwa a Kaduna ganin ido na ba labari aka bani ba matan a ciki ta zo gari bayan ta zo gari lokacin campaign din a ciki majinta Rakiya wallahi rigima ta hada human leader wata bazan iya tuna local government din ba da irin abokan tafiyar siyasan ta billahi allazi la ilaha illa huwa a gaban mu ta cire riga ta tsarara
1: wa ita
0: yar siyasa na rantsa miki da Allah zara dina sani na waigowa zan mantawa yace Allahu akbar yanzu da dan film ne da an da sa mana camera yace ga mu yan film din cike da wuri da mu ne muka yi wannan shirman da yanzu labarin mu ya saga amma da yake kaga yar siyasa ce ba wanda ya kula ta kowa ma sabta shi yake to shi irin wannan kushi ta suna rigima akan atamban campaign da ba a bata ba wallahi ta yage riganta a cikin daruruwan mutane to shi dan film ko da yaushe yanzu misali kamar Mommy Bambi da ta gina masallaci ai ta yi shi sai da kata jariya ne ga iyayenta ko to amma ki duba mutane wannan sai ya fito ya ce wallahi baki isaki wa Allah wayo ba baki isaki shiga aljannan nan ba shike bada aljanna da ba za ta shiga aljannan ba amma to ita ta yi shi zuciyarta dai kuma Allah shi zai taimake ta kuma shi zai ba ta lada to dan haka duk abin da mutum zai yi a rayuwa ya yi shi da zuciya daya sai Allah ya taimake shi kuma mu maulidi har mu kai ga ubangiji ba za mu daina shi ba in Allah ya so ya yarda
1: ya masa na maulidi ga shi dai ba zan ga maulidin nan ba kuma a ga ya musu ne inji
0: sayyida sayyida maulidi maulidin sayyida Zainab ta annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ba wanda ba zai iya yin maulidi ai hidima annabi kowa zai iya yi ga rarara ma yi
1: haka ne
0: ga rarara yi
1: yoshi ga industry sofa kun kai kuku nawa kenan
0: da ai muna da yawa ai a industry ai a kashi uku na industry kashi biyu da rabi da kwata don masoya manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam dan duk wanda yake maulidi ai masoyan annabi Muhammadu ne kuma duk wanda aka sa waka yaban annabi ai zai taka ko ke mama da yanzu aka sa waka yaban annabi ai zaki taka
1: amma dai na so tsaya wannan maulidin
0: ba komai wallahi komai sai Allah ya bada iko
1: yansuwa da suwaye muke sa ran za su zo wannan maulidi
0: ai wallahi
1: cikin abukan sana'a
0: ai suna da yawa
1: a shi da zan tsaya na
0: gani a da ka ki da kin ga su momi
1: za ku kai har dare
0: kwana muke yi fa ana muke sai an kira sallar asuba malamai za su zo su bada majalisi su bada tarihin annabi su fada waye ma annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wala ana fadan shi kina kuka malamai suna bada tarihin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ba za ki soke motsa ko nan da can ba kuma a gama sha'irai su zo su daura su wa annabi kirari su yaba annabi to duk hidiman ana yi saboda annabi ne ba a san inda za a dace ba
1: kuma sai ki ringa cewa baki da kudi yanzu ba kudi zaki kashe ki maulidi ba
0: ai ba mu ke yi ba Allah ne ke yi ko baki da ko sisi wallahi ni a lokacin shekaran da na fara maulidi mahaifina ke yi bayan ya rasu daga duk gidan ba wanda ya dauka to kuma ai wani baiwa ne na ubangiji duk kudin ka sai Allah ya so kai a lokacin da bana manta shekarar da zan fara maulidi naje na samu wani ina ce mai baba Bello ana ce mai Bello dan girka mai maganin gargajiya to baba na nake ce mai naje ce mai baba na yace na amince shekarar nan fa zan yi maulidi yace da gaske nace Allah yace je ki samu malamin ki Malam Ahmad sai ga ya miki yanda ake bana manta ina da dan wayoyi na guda biyu daya ta kino da kuma wata Itel karama irin Android din nan da maulidi ina fa ta zan yi maulidi mutane na taimun kallon mahaukaci Allah da ba ta da kosisi sai ya za ta yi maulidi dan sami shi lokacin duniya komai bai tsada ba shekara 10 kenan 11 shekara 11 kenan duniya dubu nawa na sai da wata 8,000 wallahi da 8,000 na hada maulidi na dauko ramfa na dauko kujeru mukai abinci sannan kuma shi hidima na annabi baki da kosisi sai ki jina an kira ki an ce ga sadaka lemu katan uku ga sadakan lemu katan biyar a haka wallahi sai na samu lemu ina jin ya kai katan 15 zaki ga fulalin soyayya annabi Muhammad daga nan ne wannan ya ce ga kaza masu kawo waina awara haka wallahi tallahi
1: kuma akwai labarin da naji cewa har yanzu baki da film na kanki amma kuma duk shekara sai ke maulidi haka ne
0: to ai shine na gaya miki wannan haka ne amma wannan ai hidima ce ta annabi wallahi ni ban taba wai a cewa kin san maulidi committee wasu zaki ga shekara ɗaya suna asusun maulidi yo wannan zai kawo kaza a saka wannan zai kawo kaza wallahi ni kadai nake kaya ta
1: anya ma bazan kawo gudunmuwa
0: to ai ya kamata duk cikin hidima annabi ne to in na tashi idan na ce zuwa ni fa malami na in yazo in mota maulidi yazo mai naje na same shi na yin kai mai ziyara sai ki ji ace sai ya daya shine maulidin ki sai in ce mallam insha Allah an kusa na je gaban mallam sai in ce mallam nan da sati biyu zan yi maulidi sai ya ce min a sai ya da kudi sun zo kenan sai in ce mai billahi allazi la ilaha illa huwa mallam banda kosisi amma insha Allah ba za a ji kunya ba
1: kuma ba a ji
0: wallahi ba a ji
1: ba a taba ji ba
0: wallahi ba a taba ji ba na rantse ga Allah take away na abinci da snacks da lemu da kan yi sama da 300

0: mutane ba ka iya musu kuma kai dan Allah kake a kowanne da suka samu wannan kalubalen zaka ji an ce FM ce fa yar iska ita ce za ta hada maulidi mu je wallahi ba za mu je ba to akwai wanda sun samu wannan problem din to shi lamarin ubangiji akwai wanda zai ce shi tsarkakakke ne wallahi kowa mai laifi ne sai dai kuma wanda Allah ya kare mutum ɗaya ne baya laifi a rayuwar duniya shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma dukkan mu nan masu tarin zungulan yi
1: kuma kowa da yin maulidin nake suwa da suwa kike gayyata har da MP
0: wallahi har su ina gayyata
1: to amma
0: wasu suna zuwa wasu kuma Allah bai bi na san Allah ne bai ba su iko ba ai kai kake siyan mu da kanka mutunci a duk inda kaje kagakka za ta iya zuban maka da mutunci rashin natsuwarka a guri zai iya zuban maka da mutunci kama mutuncin kanka so MPM din nan da ake fada MPM in ka je wani wurin wallahi tallahi ba za ma ka taba cewa suna wurin ba saboda san fu waɗanda wasu ma ba film din suke yi ba kamun kai yanzu misali ba gashi nan abubuwa da yawa ana yin shi a duniya ba ai ba MPM din bane ke yi su me yasa ba a zagin su saboda su ba su fito duniya sun fito duniya sun ce ga sana'ar su akwai wani abu da ya taba faruwa a Kaduna ganin ido na ba labari aka bani ba matan a ciki ta zo gari bayan ta zo gari lokacin campaign din a ciki majinta Rakiya wallahi rigima ta hada human leader wata bazan iya tuna local government din ba da irin abokan tafiyar siyasan ta billahi allazi la ilaha illa huwa a gaban mu ta cire riga ta tsarara
1: wa ita
0: yar siyasa na rantsa miki da Allah zaradin sani na waigowa zan mantawa yace Allahu akbar yanzu da dan film ne da an dasa mana camera yace ga mu yan film din cike da guri da mu ne muka yi wannan shirman da yanzu labarin mu ya zaga amma da yake kaga yar siyasa ce ba wanda ya kula ta kowa ma sabta shi yake
1: to shi irin wannan
0: kushi ta suna rigima akan atamfan campaign da ba a bata ba wallahi ta yage riganta a cikin daruruwan mutane to shi dan fim ko da yaushe yanzu misali kamar Momi Bambi da ta gina masallaci ai ta yi shi sadaka ta jariya ne ga iyayenta ko to amma ki duba mutane wannan sai ya fito ya ce wallahi baki isaki wa Allah wayo ba baki isaki shiga aljannan nan ba shi yake bada aljanna da ba za ta shiga aljannan ba amma to ita ta yi shi zuciyarta da ne kuma Allah shi zai taimake ta kuma shi zai ba ta lada to dan haka duk abin da mutum zai a rayuwa ya yi shi da zuciya daya sai Allah ya taimake shi kuma mu walidi har mu kai ga ubangiji ba za mu daina shi in Allah ya so ya yarda
1: ya masa na maulidi da shi dai ba zai ya maulidi ne ba kuma a ga ya musu ne inji
0: sayyida maulidi maulidin sayyida Zainab ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba wanda ba zai iya yin maulidi ai hidima annabi kowa zai iya yi gararara ma yi
1: haka ne
0: gararara yi
1: yoshi ga industry so far kun kai kuku nawa kenan
0: da ai muna da yawa ai industry ai a kashi uku na industry kashi biyu da rabi da kwata don masoya manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam dan duk wanda yake maulidi ai masoyan annabi Muhammad ne kuma duk wanda aka sa waka yaban annabi ai zai taka ko ke mama da yanzu aka sa waka yaban annabi ai zaki taka
1: amma dai na so tsaya wannan maulidin
0: ba komai wallahi komai sai Allah ya bada iko
1: yan suwa da suwaye muke sa ran za su zo na maulidi
0: ai wallahi
1: a cikin abukan sana'ai
0: ai suna da yawa
1: a shida zan tsaya da na
0: ga a da ka ki da kin ga su momi
1: ai ku kai har dare
0: kwana muke yi fa ana muke sai an kira sallar asuba malamai za su zo su bada majalisi su bada tarihin annabi su fada waye ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wala ana fadan shi kina kuka malamai suna bada tarihin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba za ki soke motsa ko nan da can ba kuma a gama sha'irai su zo su daura si wa annabi kirari si ya ba annabi to duk hidiman ana yi saboda annabi ne ba a san inda za a dace ba
1: kuma sai ki ringa cewa baki da kudi yanzu ba kudi zaki kashe ki maulidi ba
0: ai ba mu ke yi ba Allah ne ke yi ko baki da ko sisi wallahi ni a lokacin shekaran da na fara maulidi mahaifina ke yi bayan ya rasu daga duk gidan ba wanda ya dauka to kuma ai wani baiwa ne na ubangiji duk kudin ka sai Allah ya so kai a lokacin da zaba na manta shekarar da zan fara maulidi naje na samu wani ina ce mai baba Bello ana ce mai Bello dan girka mai maganin gargajiya to baba na nake ce mai naje ce mai baba na yace na amince shekarar nan fa zan yi maulidi yace da gaske na ce Allah yace je ki samu malamin ki Malam Ahmad sai ga ya miki yanda ake malaman ta ina da dan wayoyi na guda biyu daya ta kino da kuma wata aitel karama irin android din nan da maulidi ina fata zan yi maulidi mutane na taimun kallon mahaugaci annan da bata da kwasisi sai ya zace maulidi idan sami shi lokacin duniya komai bai tsada ba shekara 10 kenan 11 shekara 11 kenan duniya dubu nawa na sai da wata 8000 wallahi da 8000 na hada maulidi na dauko ranfa na dauko kujeru muka abinci sannan kuma shi hidima na annabi baki da kwasisi sai ke jana an kira ki an ce ga sadaka lemu katan uku ga sadakan lemu katan biyar a haka wallahi sai da na samu lemu ina jin ya kai katan 15 zaki ga fulalle soyayya annabi Muhammad daga nan ne wannan ya ce ga kaza masu kawo waina awara haka wallahi tallahi
1: kuma akwai labarin da naji cewa har yanzu baki da film na kanki amma kuma duk shekara sai ke maulidi haka ne
0: to ai shine na ga ya miki wannan haka ne amma wannan ai hidima ce ta annabi wallahi ni ban taba wai a cewa kin san maulidi committee wasu zaki ga shekara ɗaya suna asusun maulidi yau wannan zai kawo kaza a saka wannan zai kawo kaza wallahi ni kadai nake kaya ta
1: anya ma bazan kawo gudunmuwa
0: to ai ya kamata duk cikin hidima annabi ne to in na tashi idan na ce zuwa ni fa malami na in yazo in motar maulidi yazo mu yana je na same shi na yin kai mai ziyara sai ki ja ce sai ya da shine maulidin ki sai in ce mallam insha Allah an kusa na je gaban mallam sai in ce mallam nan da sati biyu zan yi maulidi sai ya ce min a sai ya da kudi sun zo kenan sai in ce mai billahi allazi la ilaha illa huwa mallam banda kosisi amma insha Allah ba za a ji kunya ba
1: kuma ba a ji
0: wallahi ba a ji
1: ba a taba ji ba
0: wallahi ba a taba ji ba na rantsa ga Allah take away na abinci da snacks da lemu na kan yi sama da 300

0: A Senegal mutane sama da 200 ne suka gudanar da zanga-zanga a jiya Asabar a titunan Dakar don nuna rashin jin dadin su ganin halin kunci da jama'a ke ciki. Zanga-zangar ta kasance wani bangare na nuna adawa da rashin gamsuwa ga tsarin da gwamnati ta shimfiɗa musamman na samarwa mutanen kasar ababen more rayuwa. Hukumi a Indonesia sun dakatar da ayyukan su a filayen jiragen sama guda shida ciki har da filin jirgin sama da sauka na Jakarta a yau Lahadi bayan fashewar da kuma aman wuta na dutse a yankin Anak Krakatoa wanda ke da nisan sama da kilomita 150 daga babban birnin kasar kamar yadda ministan sufuri a cikin wata sanarwa ya fitar a yau Lahadi baya ga filin jirgin sama na Soekarno Hatta da ke Jakarta da wasu filayen jiragen sama guda uku an rufe filayen jiragen sama na kasar na yankin Bandung da Radi waɗanda ke kusa da bandar Kambog a kamar yadda shi ministan ya tabbatar sai dai ba da jimawa ba filin jirgin sama na Jakarta ya sanar da tsawaita dakatar da zirga-zirgar jirage zuwa karfe 5:30. Gashirmu na gaba.
1: Mai sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da sake kasancewa a cikin shirin muhallinka rayuwarka wadda ke lalubowa game da tattaunawa da masu ruwa da tsaki a kan lamuran da suka shafi muhalli waɗanda suka hada da sauyi ko dumamar yanayi da kuma uwa uba fannin noma da kiwo wanda naku Nasiru Sani zan gabatar. A wannan makon shirin ya mayar da hankali ne kan gudunmawar da gandun dazuka ke bayarwa ga ci gaban muhalli. Shi dai gandun daji keɓantaccen waje ne da aka ware domin shuka bishiyoyi, kare dabbobin daji tare da samar da itacen katako da makamantansu. Gandun dazuka na ba da gudunmawa mai tarin yawa ga muhalli, musamman a fannin tsarkake iska, daidaita yanayi da kuma kare ƙasa daga zaizayewa. Haka kuma bishiyoyi na fitar da iskar oxygen tare da haɗiye gubar carbon dioxide, kana kuma suna samar da wurin zama ga namun daji. Sauran gudunmawar da muhalli ke samu daga gandun dazuka sun haɗa da iska mai kyau ta hanyar rage gubar carbon, hana ruwan sama ko iska wucewa da ƙasar noma, da kuma tace ruwa a cikin ƙasa tare kuma da samar da mazauni ga dabbobi da tsirrai. Dr. Muhammad Nasir Yusuf shine shugaban hukumar bunƙasa yawon bude ido na jihar Bauchi kuma tsohon janar manajan shahararren gandun dajin nan na Yankari. Yayi mana ƙarin bayani kan gandun dazuka da gudunmawarsu ga muhalli.
2: Najeriya tana daga cikin ƙasa wanda Allah ya albarkace ta da gandun dazuka iri-iri, kuma a kowane yanayi ko kuma kowane irin tsari na muhalli akwai irin dazukan da muke ciki. Yanzu misali idan mun ɗauke kudancin Najeriya da mu samu mafi yawanci kurmi ne, abinda Bature yake kira basement complex. Idan mun duba kuma tsarin arewacin Najeriya da mu samu sahara ne wanda akwai bishiyoyin amma ba su da yawa kamar na can, wato wanda ake kira chat formation. Idan muka duba a Najeriya muna da dazuka daban-daban. Yanzu na ɗauko misali, zan fara da nawa, shine Yankari. Gandun daji ne wanda tana da faɗin muraddabi 2,244.10 a wannan dajin kawai. Idan mun duba gefenmu Lamebura, mun yi iyaka da Falgore, ita ma babban daji ne. Sannan bayan Falgore a nan arewa maso gabas akwai wannan daji wanda ake kira Sambisa, wanda ita ma tana da faɗi sosai. In muka shiga akwai dajin Sarauniya da yake jihar Jigawa. Idan muka duba ta Cross River akwai sauran dazuka kamar su Okomo National Park, akwai Gashanka Gunti da take Taraba, akwai Kayinji, akwai dazuka gaskiya da dama da Allah ya albarkace mu da su a Najeriya wanda har ila yau muna alfahari da su. Ko kwanan nan ma an kirkiro wasu sabbin dazuka wanda kwanan nan gwamnatin tarayya da ta dauke ɗawainiyansu kamar a jihar Niger da Zamfara da sauran wajaje insha Allah.
3: Menene gudunmawa wasu ga muhalli irin waɗannan dazuzzuka?
2: to wayannan dajujjuka kai tsaye tana taimakawa muhalli wajen inganta rayuwar ita muhalli da kuma mutanen rayukan da suke cikin ta. Misali kaman gandun daji, in ka je daka ga yanayin iskan sa ya sha bamban da na cikin gari, sakamako kyawawan bishiyoyi da muke da shi wanda suke gogayya da irin mu'amalan mu, kaman abin da ya shafi shakan numfashi, canjin yanayi da sauransu. Kaman a cikin gari da ka samu akwai inda hayaki yana nan, ƙara yana nan, abubuwa murhu, in an dafa abinci hayaki zai tashi. Motocin da muke amfani da su da injina da muke amfani da su, su ma suna bada nasu gudumawa wajen samun abubuwa daban-daban. To saboda haka duk wa'innan tsare-tsaren har ga Allah suna taimaka man 100%, wanda kuma suna ba mu goyon baya da haɗin kai da nasarori wanda sun inganta yanayin, kuma yanayin tana da kyakkyawan sakamako wanda muna samun dame ido sakamakon wannan.
3: Kama za mu iya cewa akwai kalubale da waɗanda zuzzuka a Najeriya suke fuskanta a yanzu?
2: Akwai kalubale. Na farko shine maganan da ya shafi canjin yanayi. Wannan canjin yanayi kai tsaye yana shafan waɗannan dajujjukan sakamakon ɗabi'u da irin tsari namu da muke da shi. Na farko shine akwai mutane wanda suke sassare bishiyoyi, akwai mafarauta da suke matsawa namun daji, sannan kuma akwai kamfanoni wanda suke fitar da dogono ya gurɓata mana ruwa da yake kai wa dabbobinmu ruwan sha da kuma kifayen da suke ciki. Shine babban kalubalen da muke fuskanta.
4: Muhallinka, rayuwarka.
1: Wasu ƙarin amfani ko kuma gudunmawa da gandun dazuka ke bayarwa ga muhalli sun hada da samar da matsuguni ga dabbobi, tsaftace iska da halittu irin su ƴan adam ke shaƙa da sauran fa'idoji. Sai dai masu shiga gandun dazuka da dama na ɗaukar gandun daji a matsayin wajen shaƙatawa ko buɗe ido kawai, ba tare da sanin sauran amfani da muhalli da sauran jama'a ke samu daga gandun dazuka ba. Malam Ɗanlami Adamu jami'i ne a ƙungiyar jakadun kare muhalli ta Najeriya, ya taɓo mana wasu daga cikin fa'idojin ziyarar gandun daji da amfanin hakan ga muhalli.
5: Da yawa mutane suna ganin zuwa yawon buɗe idanu da shakatawa kamar wani abu ne wanda kawai mutum yakan yi tunani kawai don yana da kuɗin banza, ko kuma yana da kuɗin da ba zai amfani da su ba, ko kuma yana ganin ya samu kuɗi da yawa zai iya wannan ba. Akwai addinance canjin wuri da kuma tafiya mabuɗin ilimi ne. Ka canja wuri zuwa wani wuri idda baka saba rayuwa ba, sai ka kai kaga ka zama wani abu daban, ballantana a ce gandun dajin Yankare inda ya kunshi abubuwa da dama. Na farko akwai dabbobi da kai baka ganin su a kusa da kai, sai ka gan su a talabijin ko ka ji labarin su a takardu ko a waɗansu mujallu, irin su giwa, irin su zaki, irin su gwammaza da dai shauransu. Wasu gwaggaye da biroyi duk gabaki da akan same su a wannan wuri, wadda ba safai kakan gansu ba a inda kake rayuwa. So kaga nan dan canjin rayuwa, yau ka gansu ka dan ji murna, ka dan yi farin ciki, kaga dan wani abun da ke faruwa. To dan wani abun da kake samu, kwakwalwarka yana jin daɗi, kwakwalwarka na samun nutsuwa, kwakwalwarka yana samun hutu. Sa'annan abu na biyu shine gandun daji, zaka ga ji, zaka ga daji, kaga bishiyoyi kala-kala, kaga ganyayyaki kala-kala, kaga tsirrai kala-kala. Dama idanu yana buƙatar ya ga abubuwa kala-kala, ba abin da ya saba gani kullum ba. To wannan yakan kawo nutsuwa cikin wato kwakwalwar mutum har kaga ya ji daɗi. Sannan na uku, a gandun dajin nan akwai ruwa, wanda idan ka shiga wannan ruwan ka yi wanka ka fito, sai ka ji ka daban, ka zo ka kwanta ka ci abinci ka yi bacci. Wato in ka tashi sai ka ji ka zazzabin ma kaman babu, gajiya babu, wani tunani da kake yi ya sa kanka yi nauyi, sai ka ji saka yau kake. Sa'annan daga nan ma za ka iya gane cewa yaro idan ya ga wani abu, kwakwalwarsa ya fi kamawa wannan bishiyar kaza ne wani biri goggo ne wani zaki ne bai taba gani ba sai in mallam ya ga ya masa a makaranta ko in darasi ya biyo a wannan giwa ce akwai iskan da kake shaka da babu baya gurbata da yawan ababen hawa cikin dazuzzukan sannan again akwai su tsirrai waɗanda suke kawo wani irin sanyi da wato natural sanyi da mutum yake samu wanda jikin mutum yana amfanuwa da wannan yanayi
3: yawa me ya kamata a ce mutane masu sha'awar zuwa irin waɗannan wurare sun ɗauki fa'idar zuwa irin waɗannan wurare na yawon bude ido so abin da yasa na wannan tambayar saboda akwai waɗanda suka je kawai a matsayin holewa ko shakatawa kawai amma ya kamata a ce a kalli fa'ida ko muhimmancin zuwa gandun daji
5: ba shakka kwarai da gaske ai kowane irin yanayi sai ka samu mutane su kan fassara shi ko su kan dauke shi da yadda su suka ga dama misali a wuka zaka iya yanka kaza a ci da shi amma kuma sai wannan wukan kuma zaka ga waɗansu sun yi amfani da shi ta hanyar da bai dace ba wajen wato cutar da waɗansu saboda ka ya danganci yadda mutum ya kalli ko ya ɗauki zuwa gandun daji ko kuma irin wannan ziyartar wurare
1: muhallinka rayuwarka daga cikin mutane akwai waɗanda Allah ya halicce su da sha'awar ganin dabbobin dawa a cikin muhallinsu na asali da yadda suke gudanar da rayuwa ta zahiri. Musa Muhammad Dambam, wakilin tarihin masarautar Dambam a jihar Bauchi, yana daga cikin irin waɗannan mutane da ke sha'awar kai ziyara don ganin yadda dabbobi ke gudanar da rayuwa a cikin daji. Kuma a cewarsa, ziyartar dabbobin dawa a muhallinsu na taimakon mutane a fannoni da dama.
6: Duk wanda ya bar cikin gari ba ni ba kawai ko ya bar garinsu ko ya bar ƙasarsu ya zo gandun daji to ya zo ne na farko ya ƙara tabbatar da a girma irin na Ubangiji sannan kuma ya ga ikon Allah daga jikinsa kuma ya samu wani nau'i na lafiya da kwanciyar hankali da kuma seta kwakwalwarsa ta yadda za ta dawo fresh kamar na yara ƙanana
3: kamar ya kenan kake nufi
6: yawa shi wato dabba wanda yake zaune a gandun daji ka ganshi yana shawaginsa kadai to wani abu ne da zai burge kai kwantar maka da hankali kuma ya fadada maka tunaninka domin kamar yanzu ni irina a gida kawai ina sha'awar yin kiyo to dabba na gida ma da ake kiwonta idan ta shiga ranka zaka ga ko da daddare ne zaka taso kana zagaya ta kana ganin lafiyanta kuma baka sha'awan kai ta daure ta wani lokaci ba kawai kana daure ta dan ta je ta kiwo bane a kana daure ta dan ka ganta tana shawagi cikin yanci sai abun ya kwantar ma da hankali ya burge ka to balle kuma aka ce damun ita wannan dore ne kiwon Allah damun tana nan ga ta nan a cikin jeji tana yawanta ba ruwanta da kowa kamar yadda kowa ba ruwan sa ita kuma wani ikon Allah zaka ga bishoyi kala kala wanda ita su namun dajin nan suke rayuwa a cikin su kuma in har ilimi kake so ka samu musamman akan abin da ya shafi magunguna to idan zaka na bibiyan mummen na wannan namun dajin to zaka iya gane wannan bishiyan tana iya bada maganin kaza kaza kaza kaza saboda zaka ga dabbobin a lokacin da suke jin yunwa sun taru a jikin wata bishiya a lokacin da suka koshi kuma zaka ga sun tafi wata bishiya a lokacin da basu da lafiya zaka ga sun je jikin wata bishiya a lokacin da suke jin ishiruwa zaka ga sun je wani ruwa amma lokacin da suke son yin wanka ko da ruwan guda ɗaya ne zaka ga kuma ba ta can inda suke sha za su shiga su wanka wai kaga sun kewaye sun koma ta can a lokacin da kuma basu da lafiya sai kaga sun sake zuwa ta can sun shiga a lokacin da kuma wata dabba ta aihu in mai aihuwa ne batun da akwai mai koyi akwai mai aihuwa to lokacin da wata ta aihu zaka ga kuma yanayin jegon su ta wani gun har yana dan kamancecce ne da na dan adam to wannan in baka je ka gani ba ba za ka tabbatar ba kuma shi gandun daji yana da bambanci da gidan zu saboda gidan zu killace su akai ake musu training kamar yanda kake yi wa gidanka a dabbobinka na kiwo a gida amma shi na gandun daji ko tsuntsu ne ka gani kawai in ka tsaya ka ganshi yanzu a gandun daji ne fa zaka ga wani tsuntsun yanda ka san jirgi haka yake sai yayi gudu a ƙasa kafin ya tashi in zai tsaya sai yayi gudu in zai sauka sai yayi gudu a ƙasa kafin ya tsaya so saboda haka wannan wasu abubuwa ne da in baka je ba za ka gani ba duk kuma inda aka gaya maka ba za ka gane amfanin sa ba kuma wallahi kaman mu din da muke won shiga gandun dajin ko zaka ga jikin mu ma daban yake yanayin jikin dan adam din da yake shiga gandun daji yanayin jikin sa daban yake yanayin lafiyar sa daban yake da bambanci da wanda kawai yake zauna a waje ɗaya kullun yake shan lemon kwalba da man gyada da magi da sauransu
7: muhallinka rayuwarka
1: sai dai kuma matsalolin rayuwa da suka hada da yadda ɗan adam ke tsangwamar dabbobin nadawa a cikin muhallin su ta hanyar farauta da rashin ba su kulawar da ta dace tare kuma da rashin mai guraban nau'o'in waɗanda adadin su ke raguwa sun sanya ana samun koma baya sosai a mafi yawan gandun dazuka dake Najeriya Malam Ahmad Muhammad Saka yayi rayuwa tun yana yaro a kewayen dajin Yankari ya nuna takeicinsa kan yadda dajin ke samun koma baya sakamakon karewar dabbobi masu yawa a dajin
8: nazo Yankari kuma nazo a wani irin lokaci da Allah shine zamani saboda mu ta wannan kasar muka yi karatu da haka yadda muka san Yankarin ya saba da yadda mutane suka san Yankarin a yau gaskiya lokacin da idan muka zo shigowa Yankari akwai abubuwa da dama da muke gani muna haduwa da dabbobi musamman kananan dabbobi irin su gada su bareyi su gombaza wani lokaci har bauna ma ana ganin su anan sannan kuma zaka ga biruri musamman jambiri da zabbi har ma ana yi mazabbi da lakabi ƴan matan Yankari to amma yanzu in ka zo ka kamo hanya tun daga can wato karamin mashiga da ake shigowa kofar da ake shigowa sai ka ga kai ta tafiya har ka zo kusa da Yankari din sai ka ga sabanin da zaka ga kashin giwa da kashin dabbobi yanzu kwalta ne kawai zaka ganshi fallau haka Allah ubangije ya kawo wannan zamanin sai dai ban sani ba ko haka watakila su dabbobin sun dade shiga cikin daji a can nesa inda za su samu damshi wanda wajen ne zai fi musu amfani wani lokaci akan samu irin wannan abu
3: akwai korafin da ake cewa masu farauta ta bayan gida suna kutsowa suna yiwa dajin kutse baka ga kamar watakila wannan yana daga cikin abin da ya kawo koma bayan dajin
8: wannan dai ana iya fada amma definitely Yankari dajin Allah ake cewa Mala Ibrahim idan ka dubi fadin dajin nan bayan ka dubi fadin dajin nan ka san yadda girman sa take a da ka san yadda ciki take ban sani ba ko ka taba tafiya ciki da kafa mu mun yi tafiya akwai koguna wajen guda biyar da wuraren damshi da wurin da kwata-kwata ma baya ma kafewa don haka akwai inda dabbobi in sun shiga cikin sarkakiya ne ba za ka iya sanin ma inda suke ba in ba da na'ura ba don haka wallahi a ce maka farautar da zai karar da dabbobi a Yankari gaskiya wanda ya san dajin zai ce maka wannan abun ba gaskiya bane sai dai Allah da shine take zamani shi ke tafiyar da zamani
4: hallinka rayuwarka
1: ko da yake dai gandun daji na da alkhairan sa ga muhalli da sauran jama'a amma a gefe guda kuma halittun da ke ciki na cutar da mutanen da ke makwabtaka da dazuzzukan Ismail Ibrahim Haruna mazaunin wani ƙauye ne da ke kusa da dajin Yankari a jihar Bauchi ya yi mana bayani kan irin cutarwar da dabbobin ke yi musu
9: barazana na farko dai dangane da dabbobin gandun daji suna mana ɓannan amfanin gona nake irin kamar giwa in suka fita suna cin rogo dankali tumatur da dai sauransu lallai kuwa
3: amma kukan an karar da su hukumomin dajin kan halin da kuke ciki
9: sosai muna sanarwa kuma suna da informa nasu waɗanda in hakan ya faru akan taho a gaya musu kuma mu ma da yake suna wayar mana da kai ana iya kokari a zo a kori dabbobin ba tare da an musu lahani ba su koma cikin gandun dajin gaskiya muna da babban matsalan mu na farko ma kenan mafarauta da ke shigo gandun dajin dan yadda in ka duba da dabbobin suke da yawa yanzu akwai karancin su saboda da karancin tsaro mafarauta sun shiga suna kashe mana irin tsakanin su giwaye da abunan to yanzu alhamdulillahi a wannan gwamnatin an samu kayan aiki masu tsaron daji sun samu kayan aiki sosai sosai a sashen tsaro yanzu kamar da can according to 2010 2010 muna da giwayen da an kirga su muna da giwayen da sun kai da 350 amma yanzu sai sa'a muna da 70
3: me jawo haka a ganin ka
9: yawa masha Allah a lokacin akwai karancin tsaro a wancan lokacin kenan sun kaura
3: wasu kan fita daga daji su koma wani bangaren duniya kenan.
9: Sosai dabbobin mu suna ƙara suna fita. Ko da an sun fita in za su yi ta Yobe mukan je duku mu dawo da su. Hakan za su fita su yi Taraba su yi ta Cameroon mukan je daga yankin Taraba mu koro su mu dawo irin su giwaye da sauransu. Dabbobin mu suna ƙaura sukan fita kuma suna dawowa.
3: Kukan ga wasu nau'in dabbobi na wasu ƙasashe misali da suke shigowa cikin wannan daji.
9: Zahiri akwai dabbobi daban more especially sashen tsuntsaye waɗanda ba ƴan nan bane. Ko sukan zo su ci rani ne a nan sannan sai su koma. Kamar alal misali akwai tsuntsaye da ke zuwa daga England ana ce da su white top. Su galibi sukan ƙaurato ne domin kafin saukan dusan ƙanƙara daga can sai su zo nan su yi wata uku zuwa hudu sannan sai su koma. Don in sun zauna a can ƙanƙaran yakan kashe su snow kenan.
1: Amma kuma duk da illolin makwabtakar gandun daji a gefe guda kuma yana da ranarsa a wajen jama'a musamman a fannin inganta rayuwarsu. Kyautata yanayin muhallinsu tare da samar da nishadi da ɗebe kewa ga jama'a. Mai sauraro da wannan muka kawo ga ƙarshen wannan shiri a daidai wannan lokaci a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da sauran abokan aiki. Daga nan sashen Hausa na Radio France International musamman Ibrahim Malam Goje wakilinmu na jihar Bauchin Nigeria da ya ba da cikakkiyar gudunmawansa wajen haɗuwar wannan shiri. Sai kuma Nura Ado Suleiman da ya tsefe mana wannan shiri. Naku Nasiru Sani da na shirya da kuma gabatar ke cewa bisalam.
0: Tumarilla da fashin an ji daɗin wannan shirin. Bitar wasu daga cikin kanun labaran duniya da aka ji da farko a Najeriya mai bincike. Kasar ya fitar da wasu alƙaluma da ke daɗa nuni ta yadda aka kashe wasu kuɗaɗe a matsayin tallafi ga yalle sama da miliyan uku. Wannan kuma ya buƙaci a ƙara bashi haske kan yadda aka gudanar da kashe waɗannan kuɗaɗe a ƙasar Mali. Kuma ƙungiyoyi ne zaka suka fitar da takarda ta neman ƙara basu haske kan yadda gwamnati ta gudanar da kwangiloli tsawon shekaru shida bayan karɓar ragamar ƙasar daga majalisar soji. A kasar Gine Conakry kuma za ku ji kun ji ta yadda wani sabon mataki na kawo gyara ga tafiyar gwamnatin sa shugaban kasar Mamadou Doumbou ya sanar da kafa bukatu biyar marasa sassauci ga ministocinsa. To ba tare ba ta lokaci ba bar mu shakata da wannan waka da ke saman na'ura.
10: Afali asuwa sele.

0: Ok, nous avons regardé RFI.
1: RFI.
0: A kasar Mali ci biir hadin kan kungiyoyi masu yaki da batutuwan da suka jibanci cin hanci da rashawa da laifuka da suka shafi karkata kudade ba bisa kaida ba ta shigar da kara ga shugaban hukumar binciken kudi na kasar a ranar Juma'a ta gabata na neman a duba kungiyoyi da gwamnati ta bayar a daidai lokacin da aka fuskanci sauyi ta fuskar shugabanci bayan da sojoji suka karbi ragamar shugabancin wannan kasa. Kungiyoyin da suka shigar da wannan bukatar suna karkashin inuwar wasu kungiyoyi kusan 100 na kasar ta Mali da ke yaki da cin hanci da rashawa. Suna fatan majalisar sojin kasar za ta fitar da alkaluma bayan shekaru 6 da hawa karagar shugabancin kasar ta Mali. Yanzu haka ana da tarin laifuka da ya dace kotu ta mayar da hankali a kai kamar yadda wani jami'i daga cibiyar kungiyoyi da ke yaki da cin hanci da rashawa wanda ya sanar da haka ba tare da ya bukaci a bayyana sunansa ba. A Liberia an saki tsohuwar mataimakiyar shugaban kasar Jebel Howard Taylor wacce ke tsare bisa zarginta da hannu da wajen safarar miyagun kwayoyi da wata kungiya. An tuhumi Howard Taylor mai shekaru 63 tsohuwar matar tsohon shugaban kungiyar 'yan tawaye ta kasar Charles Taylor shugaban kasa wanda ya mulki kasar daga shekara ta 1997 zuwa 2003 a ranar Laraba ta gabata. A hali yanzu tana cikin jam'iyyar adawa Congress Democratic Change wato CDC an tsare ta ne kafin a fara shari'ar a ranar Talata. Wata lauya mai kare haƙƙin dan adam ta shaida wa kamfanin dillancin labaran Faransa na AFP a ranar Laraba cewa an sake ta bisa ga dalilai na jinƙai wanda daga bisani mataimakanta suka wallafa a shafin sada zumunta cewa tana gidanta tare da iyalanta. A kasar Senegal mutane sama da 200 ne suka gudanar da zanga-zanga a jiya Asabar a titunan babban birnin kasar Dakar don nuna rashin jin daɗin su ganin halin kunci da jama'a ke ciki a wannan kasa. Zanga-zangar ta kasance wani bangare na nuna adawa da rashin gamsuwa ga tsarin da gwamnatin ta shimfiɗa musamman na samar wa mutan kasar ababen more rayuwa. Rike kwanduna marasa komai masu zanga-zangar na rera take na nuna rashin amincewa ga tsarin gwamnatin Basiru Diomaye Faye. Bayan tsadar rayuwa mutane na ci gaba da bayyana damuwa ganin ta yadda abinci ya yi tsada. Matsalar ta shafi kuma tsadar gidaje na haya a birnin na Dakar da ma kewaye na wannan ƙasa ta Senegal. A Tunisia an garzaya da ɗan jarida Mohamed Yusufi na gidan yanar gizon na mai zaman kansa wanda ke gudanar da bincike na alkatiba zuwa asibiti domin yi masa tiyata a jiya Asabar yayin da yake hannun 'yan sanda tun ranar Juma'a. An kama shi ne yayin da yake shirin shiga wani shiri na rediyo game da matsalar rayuwa da kasar ta Tunisia ke fuskanta. Ana tsare da shi bisa zargin wadata ba bisa ka'ida ba da kuma halatta kudaden haramun kamar yadda masu bincike suka sanar. Hukumomin Indonesia sun dakatar da ayyukansu a filayen jiragen sama guda 6 na kasar ciki har da babban filin jirgin sama na kasa da kasa na Jakarta a yau Lahadi bayan fashewa da kuma amon wuta na dutse a yankin Anak Krakatoa wanda ke da nisa na saman kilomita 150 daga babban birnin kasar kamar yadda ministan sufuri a cikin wata sanarwa ya tabbatar. Baya ga filin jirgin sama na kasa da kasa na Sukarno hata da ke Jakarta da wasu filayen jiragen sama guda 3 a babban birnin an rufe filayen jiragen sama ne a yankin Bundag da Radin wanda ke kusa da bandagar Kambug a Sumatra kamar yadda ministan sufuri Dudu Propagandi ya tabbatar a wani taron manema labarai. Sai dai ba da jimawa ba filin jirgin saman kasa da kasa na Jakarta ya sanar da tsawaita dakatar da zirga-zirgar jirage zuwa karfe 5:30. Jakadun Amurka Steve Witkoff da Jared Kushner sun isa a birnin Kiev a yau Lahadi inda aka shirya za su gana da shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky bayan tattaunawa da takwaransa na Russia Vladimir Putin a ranar da ta gabata a Moscow. Mutanen biyu sun isa ta jirgin kasa a tashar jirgin kasa ta Kiev da ke Poland kamar yadda wani mai ɗaukar hoto na kamfanin dillancin labaran Faransa ya sanar. Shugaban Lebanon Joseph Aoun a yau Lahadi ya buƙaci Washington da sauran ƙasashen duniya da su sa matsin lamba ga Isra'ila na ganin ta dakatar da kai harare yankin Lebanon wanda ya sanadiyar mutuwar mutane 4 a wannan safiyar duk da yarjejeniyar tsagaita wuta da aka cimma. harahara na Israila waɗanda suka lalata gine-ginen gwamnati da kuma wani asibiti wanda hakan ke shafar kai tsaye cibiyoyin kiwon lafiya in ji shugaban kasar ta Lebanon. A yau Lahadi kasashe takwas na musulmi suka yi Allah wadai da kiran da ministocin Israila suka yi na kura al'ummar Falasinawa daga yankin Gaza suna masu bayyana damuwa da takaici inda suka sanar da cewa irin waɗannan matakai za su kawo cikas ga shirin zaman lafiya da Amurka ke marawa baya. A ranar Laraba da ta gabata ne, ministocin tsaron Israila, Israel Katz, ya tabbatar da cewa gwamnatinsa a shirye take ta kawar da al'ummar a Gaza ta hanyar teku ta sama ta kowace hanya, amma sai in Amurka ta amince da hakan. Washe gari, ministan tsaron kasar na ɓangaren hagu Itamar Ben-Gvir ya gabatar da shawarar kura al'ummar Falasinawa da ke yankin Gaza, wanda daga nan za a tura su kasashen waje. A kasar Iran, babban mai shiga tsakani a tattaunawa da kasar ke yi, Mohammed Bagher Ghalibaf kenan, ya bayyana cewa kasar za ta mayar da martani mai tsauri biyo bayan hare-haren da Amurka ke ci gaba da kaiwa tare da amfani da wasu kasashe makwabta. Jami'in ya kuma bayyana cewa dole ne Amurkawa su fahimci cewa lokaci ya canza, tana afka musu to babu shakka za su mayar da martani da ya dace. Sun zo muku ne daga sashen Hausa na Radio Faransa International, RFI, ga shirinmu na gaba.

0: Assalamu alaikum masu sauraro, barkamu da sake haduwa da ku ta cikin shirin dandalin siyasa. Shirin da ke kawo muku manyan batutuwan siyasar Najeriya da ma Afrika ta yamma. Abokinku ne Michael Kudisin ke muku lale marhabin. Yayin da zaben 2027 ke kara kusantowa, kokarin hada kan jami'un adawa na ci gaba da daukar hankali, inda kungiyar G100 ta gabatar da shawarar cewa jami'un adawa su hada kai su samar da dan takara daya tilo wanda zai yi wa'adin shekaru hudu kacal domin kalubalantar shugaba Bola Ahmed Tinubu. Amma alamu sun nuna cewa wasu daga cikin jami'un adawar, musamman ma manyan cikin su, basu amince da wannan tsarin ba. Da fari mun ji ta bakin ɗaya daga cikin masu magana da yawun jam'iyyar adawa ta ADC, Faisal Kabiru.
1: To ai duk wanda yake Najeriya ko kuma duk wanda yake wajen Najeriya yake bibiyar al'amuran siyasar Najeriya ya san cewa makasudin haduwar jam'iyyar hadaka jam'iyyar ADC shine haduwar 'yan siyasa mabambanta da suke yi, wanda suke ganin cewa ƙasar na ana tafiya akan abubuwa wanda suke ba daidai ba. Dan haka akwai buƙatar afu a haɗe a waje ɗaya domin a tabbatar da cewa an kawar da wannan gwamnatin ta asuwa Bola Ahmed Tinubu domin 'yan Najeriya su samu sauƙin rayuwa. Kuma har yanzu da muke magana da kai akan wannan abun muke.
0: To wannan tsari da G100 ta zo da shi, ku ba ku karɓi wannan tsarin ba kenan?
1: Abin ayaba ne, kuma domin tsari ne wanda mu muka fara kawo shi. Dan haka ga duk wanda ya zo dan ka fara kawowa abu, to duk wanda ya zo daga baya kaman ta yaka ya zo yayi, kuma kaman ya gamsu da abin da ka bo da shi. Abin da muke kira shi ne duk yawanci wanda suke jagororin wannan abubuwa sun san cewa a junansu su zauna su yi wa 'yan Najeriya adalci, su taimaki 'yan Najeriya akan halin da Najeriya suke ciki, su dunkule waje ɗaya, su goya wa mutumin da suke ganin cewa tabbas idan sun goya marfaya zai kai ga nasara, mutumin da 'yan Najeriya suka gamsu da shi, mutumin da yake karbuwa, yake da karbuwa a dukkanin faɗin Najeriya, ba wai iya wani yanki ko iya wani kabila ko iya wani yare ba. Dai suka fidda wannan a cikin hujjarsu, sai gamsu Najeriya sai a gabanku, sai gamsu cewa matsalolin Najeriya suke so a kawo ƙarshe. Da wannan mai tabbatar maka da cewa dukkansu babu wani waje da suka dace su zo su haɗu illa su zo su goya Alhaji Atiku Abubakar baya.
0: To Alhaji Faisal, ka ji an ce ƙasan dai an ce mai shawara aikinsa baya ɓaci. Wannan ƙungiya ta kawo shawarar cewa ya kamata a zo da ɗan takara, kuma a fidda ɗan takara ɗaya tilo wanda za a mara wa baya. To idan hakan bai yiwu akan ɗan takarar ku ba, yaya za ku ɗauki wannan mutum?
1: To ai abu ne wanda na gaya maka wanda yake a fili shi ne ba a goya baya, kuma ba a tunkari gwamnatin Asuwa Bola Ahmed Tinubu. Waye zai iya goya musu baya? Waye zai iya yakar gwamnatin? Waye yake da karfin da zai iya yakar gwamnatin? Waye kuma yake da karbuwa a dukkanin faɗin Najeriya tsakanin dukkanin wanda suke takara a jam'iyyun adawa? Abu ne wanda yake a fili, wanda yake a bayyane, kuma in dai nasara ake so a kai, in kuma ƙasar ake so a ciyar da ita gaba, an san wa za a sa a gaba. So don haka babu wani abu na wanda yake koye a tsakanin wannan 'yan takara. 'Yan Najeriya ne, kuma 'yan Najeriya sun san dukkanin ƙarfinsu.
0: Shi ma Dr. Yunus Atanku, jigwa jam'iyyar NDC, ya magantu, inda yake cewa ai bin jam'iyyar ADC tamkar ɗaukar aradu da kane.
2: To a tsakani da Allah, gaskiya wannan yunkuri da aka yi, ake kokari a yi, mun gani muke yi kamar an yi latti.
0: Kamar yaya kenan?
2: Tsakani da Allah, nufi na a haɗa ƙarfi da ƙarfe yana da kyau, amma a yanzu da aka yi already an riga an gama komai da komai, ma'ana duk kowane jam'iyya ba ta riga ta fito da ɗan takaranta, ta kuma fito da mataimaki.
0: To amma su a nan su bayanin watan saura za su yi haƙuri ne a barwa mutum ɗaya, watan janyewa kawai za su yi su nuna goyon bayansu ga mutum ɗaya, kana ganin abu ne wanda ba zai yiwu ba hakan?
2: Zai yiwu ya mana. Misali kana ce mutum da yake yana da yin irin ya haƙura tun da daɗewa yana so ya tsaya zaɓe, kuma bacin sunansa ya riga ya fito, an riga an faɗa wa duk duniya, shi yake ce mai da shi da mataimakinsa da kuma duk wanda yake bin goyon bayansa za su sauka.
0: To yanzu idan na fahimce ku, ganin cewar wannan abu ne mai wahala, ku a wajen kuma ba ku shirya janyewa ma wani takara ba kenan?
2: Dama ai mu dama can mun tsaya ne za mu yi takara. tun domin abin da ya sa muka ce hakan nan lokacin da ya kamata a yi la'akari da wannan yarjejeniya shine kafin a fita daga jam'iyyar nan da nake ta ake kokarin samun haɗaka ita ADC kenan to kuma yanzu ita ADC kanta tana da kalubale da yawa a kotu ina tabbatar maka idan aka ce an yunkura an tafi ADC misali ma ce an samu yarjejeniyar nan abinda ake kokarin yi wallahi Allah kiyaye shi an di registering in ADC domin tana da kalubale da yawa a kotuna
0: to yanzu kana ganin a jam'iyyar ku za a fi samun haske kenan
2: eh domin da me yasa na ce haka ita a jam'iyyar mu ai ba ta da wani kalubale a kotu ba ta da kalubale ko daya a kotu
0: wannan shine ra'ayoyin bangarorin biyu yayin da jam'iyyun ke kokarin cimma matsaya kan yadda za su tunkari zabe lokaci ma na kara matsowa kuma a bangaren hukumar zabe shirye-shiryen 2027 na ci gaba INEC na duba yuwar gudanar da zaben gwaji na shugaban kasa domin tantance shirye-shiryen tsarin zabe dan haka ne ma na tuntubi mai magana da yawun INEC din Zainab Aminu
3: wannan zabe na gwaji kamar mu ce hukumar zabe a kokarin ta da inganta ayyukanta na tabbatar da cewa fasahar zamani da take amfani da shi yana aiki kamar yadda aka tsara gudanar da shi shine take duba yuwan yin wannan gwaji na zabuka din a wasu jihohi ko kuma wasu kananan hukumomi ko kuma dai wasu rumfunan zabe kamar yadda idan hakan ya tabbata za ta sanar shi wannan gwajin kawai za a yi gwaji ne na amfani da fasahar zamani na Beavers wurin tantance mai kada ƙuri'a da kuma aikewa ɗaukan hoton sakamakon zabe na rumfar zabe ba wai kamar mu ce zabe bane wanda za a yi amfani da shi domin a sanar da wanda ya lashe zabe a gwaji ne kawai akan fasahar zamani da za a yi amfani da shi kuma kamar yadda muka sani hukumar zabe tana yin wannan gwajin a zabuka da take gudanarwa na gwamnoni na jihohi waɗanda suka saba da lokacin da ake gudanar da babban zabe
0: to kamar a waɗanda jihohi ne ko kuma jihohi nawa ne aka tsara za a yi wannan gwaji
3: tukunna ba a tsara wasu jihohi ko kuma wani rumfunan zabe ko wasu kananan hukumomi ba duka abu ne wanda lokaci da ya tukunna da hukuma kawai tana fadin duba yuwar hakan ne so idan lokacin yayi za ta sanar
0: daga shirye-shiryen zabe mu koma ga batun yadda manufofin gwamnatin tarayya ke ci gaba da zama wani muhimmin bangare na muhawarar siyasa a makon da ya gabata ne aka jiyo shugaba Bola Ahmed Tinubu yana bayyana cewa bangaren arewacin kasar ce tafi kowa cin gajiyar wasu daga cikin sauye-sauyen da gwamnatinsa ta kawo wannan magana ta haifar da martani daga wasu 'yan arewa a tattaunawar da na yi da Dr. Harris Harun Jibrin na kungiyar tuntuba da haɗin kai na arewacin ƙasar ya ce wannan batu da sake
4: gaskiya wannan ba za ka ce haka ba arewa ta mori wayansu abubuwa amma benin indices din da abubuwan da ake kimantawa da su na farko arewa tana kallon cewa ita ke da population to na biyu ya kamata ita ta ba da ƙuri'u masu yawa na uku in ana rabon arzikin ƙasa ko ana rabon mukamai na ƙasa tana gani ya kamata ita ne ya kamata ta samu waɗansu kujeru wanda ya zama yana da gwafi na hudu idan akwai wasu manyan ayyuka da ya kamata a ce an accelerating ɗinsu an yi su da gaggawa wanda zai kawo ci gaba a arewa ya kamata ita ma arewa a ce ta kwana daga farko to amma a cikin shekaru uku nan tsakani da Allah ya kai ga an ce har za a ce dan arewa ya ce ya mora ya ji daɗi wanda 100% zai ce ba da wani influence ba zai ce wannan gwamnatin ta cancanci in ba ta ci gaba shi ne abinda shi dama mai shugaba ya kamata ya tambaya na ma waɗannan mutanen daidai da zan iya barin su on their own su zaɓe ni to da na san na musu abinda ya kamata in har ya yi din to ai za ga ga result din yana gani yanzu in bai yi din ba ga result din sai za a gani
5: to yanzu kamar yadda al'amura ke tafiya a yanzu menene kake ganin ya kamata gwamnatin ta yi wanda zai tasirantu a al'ummar arewa yanzu haka?
4: To kaga dai tun daga farko a yanda alƙaluma suka nuna jama'an arewa gaba daya suna kuka tun daga farkon hawa gwamnati, in da a lokacin da jama'a ke kuka wayyo wayyo wayyo wayyo gwamnati ta fitar da abin da za su tausaya musu ko ta dan saka su dan ji dadi, to kaga da ba za a kawo matsayin da yanzu za a ce gwamnati me za ta yi ba. Da ita din ta riga ta yi already.
0: A gefe guda kuma batun yadda ake tallafawa jama'a a lokutan matsin tattalin arziki na ci gaba da zama wani batu na siyasa. Ministan tsaron Najeriya Christopher Musa ya yi kira ga gwamnonin jihohi da su daina raba babura a matsayin tallafin gaggawa ga jama'a. Yana mai neman a mayar da hankali kan hanyoyin da za su samar da mafita mai dorewa. Wani batu da ya jawo cece-kuce kuma shine kalaman kwamishinan jihar Borno da suka shafi kare yatsun masu adawa da su. To amma daga baya kwamishinan ya janye kalaman nasa tare da neman afuwar al'ummar jihar. Yanzu kuma sai ra'ayoyin masu bibiyar mu da muka tattaro akan ikirarin shugaban Najeriya Bola Tinubu na cewa arewacin kasar ce ta fi cin gajiyar sauye-sauyen gwamnatinsa.

0: Ali Kureriya Faransa mai magana malama Ramatu Isaka daga nan babban birnin Yamai Jamhuriyar Nijar. Shugaban kasar Nijeriya ya ce wai ɗan arewa ne sun kahicin albarkacin mai, sun cin albarkacin mai da aka zubo mai ana zuwa ana kashe su. Da ake kashe su wannan sun ci albarkacin su, amma na su yi amfani da shi ga kasuwancin su ko ga gidajen su ko ga wani tattalin arziki, gaskiya basu yi gare shi ba ko guda. Albarkacin man da sun ka ci kenan, ana zubowa mai ana zuwa ana kashe su, shine sun ka ci amfanin shi ko. Mai magana malama Ramatu Isaka daga nan babban birnin Yamai Jamhuriyar Nijar. Shugaban nan kasashen mu na Afirka in suna magana su san irin maganar da suke, wannan gaskiya ba magana ta shugaban kasa.
1: Na farko kuna tare da shugaban muryar matasan Afirka, haddabi mai kwamfuta mai yama local government Kebbi ta Najeriya. Magana gaskiya, mu ba wani abinci gaba da muka gani tun farkon rukun shi shugaba Tinubu, har kawo yanzu face fadawa cikin wani kuncin rayuwa na tattalin arziki da rashin tsaro da kuma fargaba a kodayaushe. Fatan mu dai Allah ya ba mu shugabanni na gari a zaben 2027 mai zuwa.
2: Da Radio France RFP mai albarka, barka da barka da asuba. Da farko dai suna na shan rasha daga nan jihar Bauchi tarayyar Najeriya. To kamar yadda jirarin Bola Tinubu na cewa babu wannan murmul kin gwamnatin nan kamar dan arewa, kuma da garin bawul din da tattalin arzikin gwamnatin Najeriya ta yi, to lalle abun ba zai zama muna da mamaki ba, sakamakon cewar garin bawul din ne ai kashi biyu ne. An yi ma garin bawul din da ya tashi daga asusun talaka ya koma asusun gwamnatin. To Allah ubangiji dai ka ba mu shugabanni na gari.
3: Assalamu alaikum Radio France, mai magana Hamidu Kalalla wajar Difa. To lalle ɗan arewa sun more rayuwansu a ƙasar Najeriya, ba ma arewa kadai ba, dukka biyu kudu da arewa duk sun more. Kuma amma a kara a duba a sa ido, kowa ya ji daɗi cikin rayuwar shi. Dukka ma al'ummar ƙasar Najeriya kowa da kowa su ji daɗi su more rayuwarsu, hakan ya yi daidai. Na gode. Mai magana Hamidu Kalalla wajar Difa, Jamhuriyar Nijar.
4: Daga Najeriya yanzu mu dan leka sauran kasashen Afirka domin jin wasu daga cikin manyan labaran siyasar makon nan tare da Shamsiya Haruna.

0: Dubun dubatar masu zanga-zanga ne suka taru a birnin Yamai a farkon makon da muke bankwana da shi domin nuna goyon baya ga gwamnatin mulkin soja. Wannan gangami ya biyo bayan wani yunkurin tawayen soji da ya gaza nasara wanda wasu sojoji suka kaddamar a sansanin sojin da ke birnin Yamai a ƙarshen mako. Dakarun da ke biyayya ga gwamnati tare da taimakon dakarun ƙasar Rasha sun yi nasarar murƙushe tawayen bayan kwashe sa'o'i ana fada a cikin birnin. To anan kuma wani yunkuri na sauya kundin tsarin mulki. Gina Bissau ta gudanar da zaben raba gardama a ranar 2 ga Satumba. Sauye-sauyen da aka amince da su sun ba da damar faɗaɗa ikon shugaban ƙasa. Lamarin da ya mayar da dukkanin iko a ƙarƙashin ɓangaren zartaswa. Wannan garan bawul ya zo ne bayan shafa lokaci mai tsawo ana samun takaddama tsakanin manyan sojojin ƙasar da kuma mambobin majalisar dokoki. Can a ƙasar Senegal kuwa gwamnati ce ta ƙarfafa matsayinta a fannin tattalin arziki ta hanyar cimma yarjejeniya da asusun ba da lamuni na duniya wato IMF a ranar 2 ga Satumba. Wannan shiri na lamunin dala biliyan 2 da miliyan 200 zai kasance babban gata ga gwamnatin shugaba Basiru Diomaye Faye, kuma shirin na da nufin daidaita gibin kasafin kuɗi tare da tallafawa sauye-sauyen gudanar da mulki da kuma yaƙi da cin hanci da rashawa. Ita kuwa majalisar dokokin Tanzania ta amince da Deogratius Ndejembi a matsayin sabon mataimakin shugaban kasar. Wannan naɗin nata na bazata ya biyo bayan marabus ɗin Emmanuel Nchimbi, wanda rashin jituwa akan manufofin sake tsarin mulki tsakaninsa da shugaba Samia Suluhu Hassan ta haddasa. To a yayin da ake gudanar da atisayen soji na haɗin gwiwa, shugaban China Xi Jinping ya ziyarci babban gidan adana kayan tarihi na kasar Masar, wato Grand Egyptian Museum, a lokacin wata ziyara da ya kai kasar. Ziyarar ta nuna karuwar alakar kasa da kasa ta hanyar faɗaɗa musayar fasahar soja da kuma tallafawa manyan abubuwan more rayuwa tsakanin China da kuma Afirka.
1: Abokina Balade ya shigo, damin na hango shi ya laɓe a kusa da matakalar hawa bene wai don in ga wayan. Amma ina ƙarasowa kawai na an taya masa tambaya na ce, Bala, wannan makon abin da ya fi ɗaukar hankali dai shi ne ƙoƙarin da ake yi na haɗa kan jam'iyyun adawa, me kake gani? Bala ya ce, ashe dai ka ganni kenan. Na ce, ai ba duhu ne da kai ba. Ya yi dariya kana ya ce, abokina, ni ma na ji ana cewa a haɗa kai. To amma abin mamaki shi ne, kowa yana cewa a haɗa kai, to amma idan aka ce ya yi wa wani wuri sai ya ce ni kuma ba. Kana nufin ba wanda yake son yin sadaukarwa kenan? Na tambayi Bala. Ai ita ce matsalar, Bala ya ce, idan mutum goma suna son zama direban mota, wa zai yadda ya zauna a kujerar baya ko ta mai zaman banza? To me ya kamata a yi kenan? Na tambayi Bala. Shi kuma ya ce, idan da gaske suke so su kalubalanci wanda yake mulki, to dole ne wani ya iya yin sadaukarwa. Domin idan kowa ya ce ni ne zan yi takara, to a ƙarshe ƙuri'un adawa su rabu, wanda ke mulki kuma ya dara. Na ce da Bala, wato kana ganin rashin haɗin kan 'yan adawa na iya baiwa jam'iyyar da ke mulki wata dama kenan? Bala ya ce, ba wai dama kawai ba abokina, kyauta ce. Ka sake jefa mana magana mai nauyi cikin barkwanci, na ce da Bala. Sai gogan naku ya ce, ai siyasa ba wasa ba ce. To amma wasu 'yan siyasa suna son kujera fiye da yadda suke son abin da suka ce suna faɗa a dominsa. Bala na aji wannan jimna ya ce, na baka lafiya abokina, ni kuma ce ka huta lafiya. To anan za mu dakata mu ja labulan shirin na wannan makon. Sai kuma mako mai zuwa idan mai kowa mai komai ya nufe mu da saduwa. Yanzu a madadin ilahirin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International, abokinku ne Michael Kudisin ke cewa, godiya ta tabbata ga Ubangijin halittu.

0: ta jirgin kasa ta tashar jirgin kasa ta Kiev daga Poland kamar yadda wani mai dokar hoto da kamfanin dillancin labaran Faransa ya tabbatar. Shugaban Lebanon Joseph Aoun a yau Lahadi ya buƙaci Washington da sauran kasashen duniya da sa matsin lamba ga Isra'ila na ganin ta dakatar da kai harare yankin Lebanon wanda ya sandiyar mutuwar mutane hudu a wannan safiya. A yau Lahadi kasashe takwas da musulmi suka yi Allah wadai da kirin da ministocin Isra'ila suka yi na cewa za su kore Falastinawa daga yankin Gaza. A ranar Laraba da ta gabata ne ministan tsaron kasar ta Isra'ila ya tabbatar da cewa gwamnatin sa ashirin take ta kaddamar da wannan shirin domin mamaye yankin na Gaza gabaki daya. Ga shirinmu na gaba.
1: Mai sauraro barkanmu da wannan lokaci sandanmu da jimirin sake kasancewa a daidai wannan lokaci cikin shirin mazagai duniya. Shirin da kan yi waiwaye kan wasu daga cikin labarin da muke gabatarwa daga ranakun Litinin zuwa Juma'a tare da ni Shamsiyya Haruna daga nan sashen Hausa na Radio France International. A wannan makon shirin ya yi waiwaye kan sukar kalaman shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu da ya yi na cewa arewacin kasar ya fi amfana da manufofinsa sai batun yunkurin juyin mulkin Nijar da ya ɗauki hankali da kuma rahoton Majalisar Ɗinkin Duniya da ya gano katsalandan ɗin ƙasashen waje ne ke rura wutar rikicin tsara rayuka. To bari mu faro da Najeriya kamar yadda yake inda jam'iyyun adawa suka fara tsara yadda za su kayar da gwamnatin APC mai mulkin kasar wajen hadakar da za ta fitar da dan takara ɗaya tilo mai karfi wanda zai iya gwabzawa da shugaba Bola Ahmed Tinubu a 2027, inda kungiyar G100 wadda ta tsara wannan hadaka ta kawo shawarar cewa duk wanda ya samu takarar zai yi wa'adi guda ne, wato shekaru hudu kacal akan mulki. Kuma akan wannan batu ne Michael Kudusin ya hada rahoto.
2: Rashin halattar jagororin adawa biyu watan Atiku Abubakar da Peter Obi ya sa wasu sun fara diga ayar tambaya akan wannan taro. Sai dai ɗaya daga cikin jagororin kungiyar G100 da ta shirya taron, Dr. Ibrahim Wadibo, ya ce duk da haka an yi marhaba da taron.
3: Abun daɗi shi ne duk mutanen da suka zo an ga cewa lallai akwai a Najeriya, akwai wannan zaɓe da za a yi da yake gabatowa a haɗu a zama tsintsiya madaurinki ɗaya.
2: Da alama akwai aiki ja a ƙoƙarin samar da wannan haɗaka, duba da yadda jam'iyyar adawa ta ADC na ganin ɗan takaranta ne ya fi cancanta a sanya a gaba. Faisal Kabir ɗaya daga cikin masu magana da yawunta ne.
4: In dai goyon bayan sa ai ana goyawa wanda yafi kowa kwarewa, wanda yafi kowa gogewa, kuma wanda ya karba a wajen mutane. Kuma duka ƴan takarar nan da suke takara a jam'iyyar adawa da kuma gwamnati a yau a Najeriya ba a gobe ba, babu kamar Allah ta Atiku Abubakar.
2: A wajen Yunusa Tanko, jigo a jam'iyyar NDC kuma na hannun damar Peter Obi, idan aka bi ADC ana iya tafka asara ganin irin rikicin da ke cikin gidanta.
5: Lokacin da ya kamata a yi la'akari da wannan yarjejeniya shi ne kafin a fita ita ADC kenan. To kuma yanzu ita ADC kanta tana da kalubale da yawa a kotu. Ina tabbatar maka idan aka ce an yunkura an tafi ADC mut, wallahi Allah kiyaye shi an di registering in ADC.
2: Yayin da kungiyar G100 ke ci gaba da aiki da kwamitoci biyar da ta kafa, babban yakin da ke gabanta shine yadda za ta haɗa kan manyan taurarin siyasar hamayyar ƙasar.
1: To har yanzu dai muna Najeriya, inda shugaba Bola Ahmed Tinubu ya buƙaci wata kotun Amurka da ta dakatar da sakin bayanan sirrinsa na hukumar FBI. Bisa dalilan cewa hakan zai keta haƙƙinsa na sirri ya kuma shafi mutuncinsa da dangantakarsa ta diplomasiya. Ko me yasa sai a irin wannan lokaci na zaɓe ɗabi'ar bankaɗe-bankaɗe ke cin kasuwa? Sannan wanne irin tasiri hakan ke yi wa nagartar ɗan takara? Tambayar kenan da muka yi wa masanin siyasar duniya Farfesa Kamilu Sani Fage daga Najeriya.
6: Gaskiya irin wannan daman siyasa, musamman irin siyasar mu ta Najeriya, ana yin irin wannan zarge-zarge da fitowa da bayanai iri-iri ba don komai ba, sai dai domin cewa shi ɗan siyasa komai zai yi ƙoƙarin ya ga ya ƙara mushi tagomashi, ya kuma soke abokin hamayyarsa zai yi wannan. Da haka shi sa ake ta ƙoƙarin wannan batun bayani ya zama wani babban tushe ne a cikin campaign ɗin da ake yi na 2027. To a gaskiya duk ɓangarorin biyu kowanne yana ganin zai samu ƙarin tagomashi ne. Su waɗanda suke so a fito da shi, babban muhimmin abu shi ne zai ba su tagomashi idan har aka fito da bayanan kuma suka nuna abin da ake zargin shi shugaban kasa kaman yana da wannan laito, wannan zai sa domin a dokokinmu na Najeriya ai irin wa'annan laifuka suna cikin abin da za su sa ma a soke dan takara ko a hana shi takarar.
1: RFI. Bugu da ƙari, ikirarin da shugaba Bola Ahmed Tinubu ya yi cewa yankin arewacin ƙasar ne ya fi cin gajiyar manufofinsa na sauye-sauyen tattalin arziki ya janyo suka daga masu ruwa da tsaki, inda ƙungiyar al'ummar arewacin ƙasar da wasu ƙungiyoyin yankin suka caccaki kalamansa. Suna mai cewa a maimakon ci gaba, manufofin shugaban sun mayar da yankin arewaci biyar talauci. Kuma akan hakan ne Michael Kudisin ya tattauna da shugaban kungiyar tuntuɓa da haɗin kai ta Arewa, Dr. Haris Harun Jibril.
7: Gaskiya wannan ba za ka ce haka ba. Arewa ta mori wa'insu abubuwa, amma menene abubuwan da ake kimantawa da su? Na farko, Arewa tana kallon cewa ita ke da population. Na biyu, ya kamata ita ta ba da ƙuri'u masu yawa. To amma a cikin shekaru uku nan tsakani da Allah ya kai ga an ce har za a ce dan Arewa ce eh ya mora. Ya ji daɗi wanda 100% zai ce wannan gwamnatin ta cancanci in ba ta ta ci gaba. Shi ne abinda shi dama mai shugaba ya kamata ya tambaya, na ma wa'annan mutanen daidai da zan iya barin su on their own su zaɓe ni saboda na san na musu abinda ya kamata? In har ya yi din, to ai ga result ɗin yana gani yanzu. In bai yi din ba, ga result ɗin sai za a gani.
8: Ana iya cewa lokaci ya kure wa wannan gwamnati kenan ta yi abin da ya dace wa Arewa?
7: Gaskiya lokaci ya kure mata. This is my own perception. A matsayina na ɗan boko, a matsayina ni ma ɗan kasuwa, a matsayina kuma na ɗan siyasa. Kuma ɗan siyasa ina jam'iyyata ne, ba wai ma ina wani wuri ba ne. Amma mu kanmu mun kasa me za ka tallata gwamnatin da shi? Ba maganan ƙarya.
1: RFI. To yanzu kuma bari mu leƙa jamhuriyar Nijar, inda al'amura suka fara daidaita musamman a babban birnin ƙasar Yamai, bayan da wasu sojoji suka kai hari filin jirgin sama da fadar shugaban ƙasa a wani bore da suka fara tun a cikin daren Juma'a zuwa wayewar safiyar Asabar, lamarin da ya haifar da musayar wuta da fashe-fashe na tsawon sa'o'i. Kuma rahotanni na cewa dakarun hayar Rasha sun taimaka wajen daƙile boran na ƙananan sojoji da suka kauce wa fagen daga domin farmakar babban birnin. Majiyoyi ma sun ce an kashe sojoji da dama tare da kama wasu. Dr. Kabiru Adamu masanin tsaro ne a yankin Sahel, ya kuma bayyana mana yadda yake kallon wannan lamari.
9: To na farko dai zan jaddada cewa abu ne wanda kusan alamomi suka nuna cewa yana iya faruwa, saboda bibiyan da muke yi ya dade yana nuna cewa akwai bayan su bangarori daga cikin rundunar sojan Nijar din wa'inda suke da korafi, wanda kuma ita gwamnatin da take mulki bata magance korafin nan su ba. Idan ka zo ka hada da irin gwagwarmayar da suke yi da sauran matsaloli na tsaro wanda ke damun kasar, misali irin wa'annan kungiyoyi wa'inda ke dauke da makamai, cikin su akwai wanda suke ikirarin jihadi, akwai kuma wa'inda saboda turjiya da suka yi ma gwamnati suke kokarin nuna gazawa na gwamnatin, da matsaloli na tsaro wanda ke shafan yankin Sahel wanda ita kasar Nijar din take ciki, da kuma kasancewa mulki ne na soja wanda dama kuma da karfi da danniya ake gaccafiyar da ita.
1: RFI. Sai dai gwamnatin mulkin sojin Nijar din ta zargi Ivory Coast, Benin, Faransa, Chadi da kuma ECOWAS da kisa shirin kifar da gwamnati biyo bayan wannan bore da ya faru kamar yadda muka ce a ranar 28 zuwa da 9 ga watan Agusta, da kuma haifar da rarrabuwar kawuna musamman a tsakanin rundunar soji. Har yanzu dai muna gabatar da Nijar, wato yayin da ake tsaka da shan roman damana har ma aka fara tunkarar alamomin kaka, har yanzu akwai wasu garuruwa har 20 na yankin da magaram da ba su samu saukar ruwan shuka ba a karamar hukumar gangara na gundumar Tanut. Kuma mafi yawancin damana, jamhuriyar Nijar ba ta wuce watanni 3-4, domin dai tana karewa ne a watan Satumba in ya yi tsawo ya kai watan Oktoba. Ga dai rahoton da Kamis Sale ya hada a kai.
10: Damanar ta bana ta zo da bazata a wasu garuruwa kusan 20, domin har izuwa ƙarshen watan Agustan da ya gabata da ake sa ran samun mamakon ruwan sama ba su yi shuka ba, kamar da yadda Lawal Sale, wani jami'in gidan gona a Tenut, ya tabbatar wa Arafai Hausa.
11: 20 din kamar 12 sun shuka, amma dangance da ruwa da yake ta tsayawa wajen gari 12 aka samu wanda shuka ta mutu, amma akwai gari 8 wanda sam-sam ruwan da suke samu bai isa ba a yi shekara kamar misali millimeter uku, millimeter biyu su ne can cikin karamar gundumar ta gangara.
10: Mamman Nura na garin Tagis da ke karamar hukumar gangara ya ce manoman da suka samu kansu a wannan hali abin na ba su tsoro.
12: To gaskiya dai da mana bana tana ba mu tsoro. Duk uti yayi ya kare ba mu samu ruwa ba. Yanzu deja gashi September ne muka shigo mu. Gashi nan deja da mana tana ba mu alamun kamar kaka ne yayi kuma dai mun goje mu gaskiya ba kaka bane ba. A yanzu kan tunanin nake maka ko wanda ba ai roma.
10: Shi ma dai Dunga Barma ya ce ba manoma kadai ne hankalinsu ya tashi kan wannan lamari ba. Domin ya shafi dukkanin sauran masu ruwa da tsaki.
13: Inde manomi ne kirkiye ji wannan abun ya shafi kowa. Tunda abun da ya samu dan uwanka ya same ka. Ko yana kusa ko yana nesa. Allah ka kawo su wani abu mahi alheri da ya abun da za su noma. Wannan yanayi kawai abu ne daga Allah zamu ci. Babu wani wanda zai iya cewa ga dalilin yanayin wannan.
10: Masana dai na alakanta wannan lamari da sauyin yanayi wanda ya tada hankalin manoma saboda rashin sanin madafa.
1: Sai mu je Jamhuriyar Kamaru inda bayanai ke nuni da cewa mayakan Boko Haram sun matsa wajen kai hare-hare kusan kowace rana musamman a yankunan Mayo Sava da Mayo Sanaga da yankin Arewa mai nisa inda a yanzu mayakan na Boko Haram da sauran tsagin da suka balle daga cikin su suka mayar da yankin wata muhimmiyar cibiya musamman wajen daukar komandoji baya ga samun makamai. Ga dai Nura Ado Suleiman dauke da karin bayani akai.
14: Salasin Dalanga da ke aiki da wata cibiyar bincike kan lamuran tsaro a garin Marwani ya jagoranci bin kokkofin sabuwar barazanar inda ya kara da cewar a kusan shekaru biyar da suka gabata mayaka daga kamar da dama ne suka cira zuwa mukaman komandojin Boko Haram.
15: Ce sont des enfants du terroir.
16: Yan kasa ne su dan haka sun san hanyoyi sun kuma san mutanen da za su rika taimaka musu da bayanan sirri ta hanyoyin ko dai fallasa cewar sojoji sun musu kwantan bauna ko kuma nuna musu nan da za a iya biyan diyya kansu ko kuma su biya da kansu
15: possible ce genre d'activité.
14: Yayin hararen na baya-bayan nan mayakan na Boko Haram sun fi mayar da hankali ne kan satar abinci da dabbobi da kuma yin garkuwa da mutane abinda yasa kungiyar ta Boko Haram baiwa mambobinta da dama ƴan Kamaru mukaman komandoji tare da sanya ɗaruruwan mayaka a ƙarƙashin su. A cewar Salasin Dalanga mafita daga wannan barazana ita ce mahukuntan Kamaru su samar da shirin afuwa da zai ba su damar karɓe makamai daga hannun mayakan.
15: Si il y a des programmes de reddition.
17: Idan aka samar da shirye-shirye na yin afuwa musamman ga mayaka ƴan Kamaru za a samu sauƙin gano jagororin su waɗanda ta haka za a ji ra'ayin su ajiye makamai cikin ruwan sanyi. Hakan kuma zai rage yawan hararen da ake kaiwa cikin Kamaru.
14: Wata ƙididdiga dai ta nuna cewar cikin shekarar bara yankin Arewa mai nisa na Kamaru ya yi fama da hare-haren Boko Haram fiye da sauran wuraren da ke zagayen yankin tafkin Chadi duk da cewar har yanzu mayakan na Boko Haram sun fi ƙarfi a cikin Najeriya.
1: Lauyoyin mutanen da suka tsallake rijiya da baya da ƴan uwansa a yayin kisan gillar da aka yi a lokacin zanga-zangar 1960 a Afirka ta Kudu sun fara ɗaukar matakan shari'a kan gwamnatin ƙasar suna masu neman janye hana neman a biya diyya ga waɗanda lamarin ya rutsa da su. Qaribullah Abdulhamid na Madobi ya hada mana rahoto.
18: Kisan gillar da aka yi a yankin Shabbil na Afirka ta Kudu ya zamo ni mummunan lamari a lokacin da ake yaki da mulkin fararen fata inda kisan ya fito da girman cin zarafin da ake fuskanta ga kasashen duniya. A yayin wannan zanga-zanga ta ranar 21 ga watan Maris na 1960 an budewa masu zanga-zanga wuta a Shabbil inda ƴan sanda suka kashe mutane 69 tare da jikkata mutum 180. Mutane da dama ne aka harba yayin da suke tserewa daga wurin zanga-zangar. Dokar da aka sanya ta yawo da shaidar zama ɗan ƙasar ga baƙaƙen fata a Afirka ta Kudu ita ce musababin wannan zanga-zanga. Wani dattijo mai shekara 87 Abraham Mponkeng da ke da shekara 20 lokacin da lamarin ya faru ya ce har yanzu yana tunawa da kisan gillar tamkar a lokacin ya afku. Ya kuma bayyana yadda harbin bindiga ya same shi a ƙafa a wannan rana. A tare da shi akwai ƴan gwagwarmaya da dama a lokacin da suka ziyarci wurin da abin ya faru wato Shabbil. Mutane sun zane jikinsu da jan fenti domin kwatanta irin jinin da aka zubar na jama'a.
1: Wani bincike da kungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta Amnesty International ta fitar ya bayyana cewa sauyin yanayi da ya haifar da fari ya tilastawa dubban mutane a ƙasar Angola tserewa zuwa makwabciyarsu Namibia domin tsira. Abin da ya raba iyalai da dama da muhallansu inda mafi yawancin waɗanda abin ya shafa mata ne da ƙananan yara waɗanda ke cikin mawuyacin hali. Ruqayya Abba Kabara na dauke da karin bayani akai.
19: A cewar kungiyar waɗannan mutane na tserewa ne sakamakon ƙarancin abinci, ruwan sha da kuma rushewar bangaren
1: ɓangaren noma da kiwo da suka dogara da su a yankunan su na asali sai dai maimakon su samu mafaka da agajin jin kai a Namibia rahoton ya nuna cewa suna fuskantar matsananciyar rayuwa da kuma nuna musu bambanci a sansanonin da suke fake Amnesty International ta yi turda yadda hukumomin kasar Namibia ke gudanar da bincike da kuma yankewa waɗannan ƴan gudun hijira hukunci mai tsanani rahoton ya jaddada cewa ana tsare da yawa daga cikin su a cikin mummunan yanayi wanda hakan ke keta ka'idodin kare haƙƙin dan adam na ƙasa da ƙasa bugu da ƙari kungiyar ta bayyana damuwa kan yadda ake tilastawa waɗannan mutane komawa ƙasar su ta Angola ba tare da tabbatar da tsaron su ko samar musu da wata madadin mafaka ba kungiyar ta yi kira ga gwamnatin Namibia da ta dakatar da duk wani shiri na korar mutanen kuma ta ba su kariya kamar yadda dokokin duniya suka tanada tare da neman gwamnatin Angola ta bullo da tsare-tsare masu dorewa dan taimakawa al'ummomin da sauyin yanayi ya daidaita abinda masana ke cewa a yanzu shine sauyin yanayi ba barazana bace kawai ga muhalli babban dalili ne da ke rura wutar kalubalen jin kai da hijira a yankin kudancin Afirka To nan kuma rahoton Majalisar Dinkin Duniya kan kasar Sudan ne yace katsalandan daga kasashen waje na karfafa dabarun yaki na bangarorin da ke fada da juna a Sudan lamarin da ke ba su damar gudanar da ayyukan soja na zamani wanda kuma ke haifar da mummunan sakamako ga talakawa Yanzu kuma bari mu tsallaka sauran sassan duniya inda gwamnatin Nepal a can yankin Asiya ta sanar da mutuwar sama da mutum 1000 sakamakon ambaliyar ruwa da ta shafa kasar a tsakiyar makon jiya yayin da ake ci gaba da neman mutane sama da 4000 wannan na zuwa daidai lokacin da masu aikin ceto suka gina gadoji na wucin gadi domin isa wurare masu nisa tare da tono baragusan tashoshin samar da lantarki da ke tsaunukan Himalaya domin ceto kusan ma'aikata 300 da ambaliyar ruwa ta sa suka makale ga dai Rukayya Abba Kabara dauke da cigaban labarin kafofin yada labaran gwamnatin China sun tabbatar tun da farko cewa mutane 16 sun mutu a yankin Tibet yayin da ake neman wasu guda 546 wannan na zuwa ne daidai lokacin da majalisar dinkin duniya ke gargadin cewa yankin Himalayas na fuskantar babbar barazanar sake afkuwar ambaliyar ruwa da kankara a nan gaba ambaliyar da ta afku a Nepal da Tibet ta mamaye wasu cibiyoyin samar da wutar lantarki ta ruwa lamarin da ya janyo asarar kusan kaso 10 cikin 100 na karfin samar da wutar lantarkin Nepal. Idan muka leka yankin gabas ta tsakiya, ministan tsaron Isra'ila Israel Katz ya ce kasar ta kammala shiri domin fitar da Falastinawa daga Gaza ta kowace hanya. Yana mai cewa babu wata mafita ga rikicin Gaza face raba Falastinawa da yankin. Ga dai rahoton Kamis Sale kan wannan batu.
10: Ministan na Isra'ila ya ce abinda gwamnatin kasar kawai ke bukata shine Amurka ta sanar da su inda za a kai Falastinawan a jibge. Ya ce gwamnatin Isra'ila ta shirya tsab kuma tana da tsare-tsare na fitar da Falastinawa ta ruwa da ta sama da kuma ta kowace hanya da za ta yiwu. To sai dai masharhanta irin su Dr. Ibrahim Adamu mai sharhi kan siyasar gabas ta tsakiya da ke zaune a birnin Dubai ya ce wannan na daga cikin tsarin da Isra'ila ta dade tana son cimmawa akan kwace yankin na Gaza
19: wannan dama yana cikin agenda ko kuma tsari da ita Amurka da Isra'ila suka yi sai dai shi Benjamin Netanyahu don ce ya riga malam masallaci ne a daidai wannan lokaci a ganin cewa watan Oktoba a mai kamawa za a yi zaben sa dan haka yake amfani da irin wannan kalame domin yayi campaign kuma lalle wannan kuduri ba zai yiwu ba domin da farko ethnic cleansing ne wato share wasu al'umma ne kuma wannan agenda dama za a aiwatar da shi ne idan an gama aiwatar da wannan agenda guda 21 wanda shi Donald Trump ya kawo shi a matsayin wato agenda ta zaman lafiya dan haka wannan wato ba abu ne mai yiwuwa ba a daidai wannan lokaci
10: wannan dai ba shine karo na farko da ake yin barazanar kwashe Falastinawa daga yankin Gaza ba domin tun a farkon wa'adi na biyu na shugaban Amurka Donald Trump ya baiwa duniya mamaki lokacin da ya kira da a fitar da Falastinawa kusan miliyan 2 daga yankin zirin Gaza sai dai bayan kakkausa suka da shugaba Trump ya fuskanta kan wannan batu ya janye wancan mataki RFI
1: Idan muka leka yankin Turai, dabban mutane ne suka bazama kan titunan sassan Spain don nuna rashin amincewa da matsalar bakin haure akan iyaka da ke ci gaba da faruwa a birnin Ceuta tare da cakcakar gwamnatin Prime Minister Pedro Sanchez kan yadda gwamnati ke tinkarar al'amarin. Ga dai Michael Kudusin dauke da wannan rahoto.
16: Zanga-zangar ta zo daidai da ranar bikin shekara-shekara ta birnin Ceuta wadda yawanci ake gudanar da bukukuwa a cikin ta. Sai dai a wannan shekarar bikin ya zo ne a daidai lokacin da kasar ke tsaka da rudanin kai kan iyaka. Hukumomi sun bayyana cewa kimanin mutane 50,000 ne suka halarci taron gangami a birnin Madrid, inda ministan manufofin yanki na Spain, Angel Victor Torres, ya shaida wa gidan rediyon kasar cewa zanga-zangar tana da nasaba da siyasa. Gwamnati ta yi watsi da zargin cewa bata kula da birnin Ceuta ba.
1: RFI. To idan muka sake waiwayar yankin gabas ta tsakiya daga ranar Talata zuwa wayewar garin Alhamis rundunar sojin Amurka ta ce ta kai wasu jerin har-hare kan na'urorin kariyar jiragen sama, tarin kadarori kama daga na sadarwa da na ruwa na kasar Iran, wanda a matsayin martani Iran din ta sanar da kai wasu munanan har-hare kan gurare da dama kusa da mashigin Hormuz, kamar dai yadda zamu ji karin bayani daga Abdullahi Isa.
0: A cikin watanni 8 tun bayan da Amurka ta kaddamar da har-hare kan kasar ta Iran, lamurra a fuskoki da dama na ci gaba da rincabewa, wanda ke kawo cikas ta fuskar tattalin arzikin duniya da makamashi tun bayan da Iran ta sanar da rufe mashigin Hormuz. Lugudan wuta da Amurka ta yi a yankin a dan tsakanin nan a wasu wurare na kasar Iran ya girgiza mazauna waɗannan yankuna, biyo bayan rahotanni daga waɗannan wurare, wanda hakan bai kuma hana shugaban na Amurka Donald Trump cewa Amurka za ta ci gaba da haka a duk lokacin da ta ga dama. Yana kuma faɗar haka ne a wani taron manema labarai a jiya a fadar White House. Sai dai a matsayin martani, Iran ta kai har-hare kan kadarorin Amurka a Bahrain, Jordan, Kuwait da Iraki, kuma ta ce manufarta ita ce yanzu ta korar sojojin Amurka daga manyan sansanonin soji da suka dade suna rike da su tsawon shekaru da dama a gabas ta tsakiya.
1: Mai sauraro, duka-duka da wannan muka kawo ƙarshen shirin, a madadin waɗanda aka ji muryoyinsu da ma sauran abokan aiki, Shamsiya Haruna da na shirya na kuma gabatar ke cewa a huta lafiya daga nan sashen Hausa na Radio France International.
0: Kamar Allah da fatan an ji daɗin wannan shirin, bari mu shakata da wannan waka ko
20: yaya mutane waɗanda barayi ke kashi yau mu fara ruci mai ba da tausa kai tun akai na gambo kin ina karami dan kankane haka sada bani da tsinka ban da lura sada ban da ragowa ban da tausa bani da imani sa'annan ni na ga mace tun tashin duniya ta kira har karshen duniya ta bani kuma ganin mai ra'ayinta ne dai zama cikin soja na yi zama mai ambarayi an dai tare haya da ni an tare da mutane an matse su inda idan ta mace wanda ta aje karhe rahe mai jin kulu tun da farkon duniya ga ko cikin maza ko mata kai har karshe mai kalangu bani kuma ganin mai ra'ayinta dani ina ga na bodi nan gangare in jabba na gama wasa na ya zamne sai ga karamar mota uzurce an ka bani takarda wai in tai agumka ni ce mini ka tsintowa agumka duk waɗanda ka sata an tsare wasu an kashe wasu ina tai wani zani cewa mai mota ya ba da bayanai ni da kwaɗe halin maroƙi sai ni ce tsaya ka aci banza ba ni nana ganin sai ga mota mun ka tai agumka an ka buɗe gida sai na gada cijo mai gashi da gene ya saje ni gawarin gashi ga kai ni ce wa aika min takarda ce ni aika ma takarda ni ce tuba baba
21: kai ka ga malami ne ko
20: na azali mami yana ashe mu guna dan gatan wa kai ni ce mai tuba baba a saka cikin mayan mutane ka dana halin yan yara yara sai sai magana banza da wahi ina tuba halan wa za a ce min ni ce don Allah baba tuwa sai ce ke don Allah ya zani ce bani wasa inda kai ka aika bani wasa tun da ka zama tsoho hakan ga gaka dige mai kayi saje dudubi harin gashi ga kanka nan ko akwai da ni yanzu gashi danganan sai ya tabe da tuma ai tun da ba haka nan
0: daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI kenan. Hukumin kafar sun ayyana zaman kuki na kwanaki biyu biyu bayan hadarin da ya yi sanadiyar mutuwar matasa da yara kusan 25. Kun ji cewa kasar Mali yanzu kungiyoyi ne masu fafutukar yaki da cin hanci da rashawa suka buƙaci bahasi daga majalisar sojan kasar dangane da yadda aka kashe wasu kuɗaɗe da kuma kwangiloli na gwamnati ta bayar zuwa wasu kamfanoni. Yayin da shugaban kasar Guinea Conakry Mamadou Doumbouya yanzu haka ya kafa bukatu kusan guda 5 ga ministocinsa bangaren ayyukan da suke yi wa jama'a duka-duka, da wannan muka kawo ƙarshen wannan shirin a madadin kowa da kowa. Ibrahim Tukur ke fi sanin karkari, Abdullahi Isa ke cewa sai Allah mai kowa mai komai ya saki salam da alheri mu kwana lafiya.

0: karfe 9 na dare agogon Najeriya Niger kamar Chadi wanda ya zo daidai kenan da karfe 8 agogon TV da Ghana Sashen Hausa na Radio France International RFI Hausa kalalabo akan mitoci 22.
1: Abdullahi Isa
0: jama'a barkamu da sake saduwa ga muhimman karin labaran duniya na wannan dare a Najeriya mai bincike a fannin da ya shafi kudaden da ake kashewa ya buƙaci ƙarin haske kan wasu kudade da aka ware domin tallafawa wasu magidanta a jihohi 35 yayin da a ƙasar Guinea Conakry shugaban ƙasar Mamadou Doumbou ya sanar da kafa wasu buƙatu ga ministocinsa alamun ba su dama na ci gaba da aiki dangane da samar wa mutane ababen more rayuwa yayin da a ƙasar Cape Verde gwamnati ta sanar da ayyana zaman makoki na kwanaki biyu bayan mutuwar wasu dalibai 25. Ga labarin yadda muka same su musamman da Najeriya inda mai bincike a fannin kudade da ake kashewa a tarayya ya buƙaci ƙarin haske kan wasu kudade da aka ce an ware a matsayin tallafi ga magidanta kusan miliyan 329 a shekarar 2025 kudaden da gwamnati ta ware da nufin tallafawa iyalai a fadin kasar musamman ma jihohi 35 wanda bincike ya nuna ta yadda aka fuskanci sabawa doka wajen rarraba wannan kudade musamman ta hanyar baiwa kowane magidanci damar murar wannan tallafi wanda ba a tsara shi ba ko kuma akai amfani da kudaden ta hanyar da doka ta yi tanadi inji mai binciken da gano waɗannan kurakurai ne aka aika da rahoto ga majalisar dokoki ta ƙasa a ranar 17 ga watan Yulin shekarar nan. A cewar rahoton an aika da jimillar kuɗi ta hanyar na'urar zamani jimillar naira biliyan sama da biliyan 33 ga gidaje da masu cin gajiyar da aka lissafa yayin tantance jama'a ta ƙasa a faɗin jihohi 35. A ƙasar Mali a cikin wata takarda da wasu ƙungiyoyi masu yaƙi da cin hanci da rashawa suka shigar da ƙara ga shugaban hukumar bincike na ƙasar a ranar Juma'a suna nema a duba kwangiloli da gwamnati ta bayar a daidai lokacin da aka fuskanci sauyi ta fuskar shugabanci bayan da sojoji suka karɓi ragamar shugabancin wannan ƙasa. Ƙungiyoyin da suka shigar da wannan buƙata suna ƙarƙashin inuwar wasu ƙungiyoyin kusan 100 na ƙasar ta Mali da ke yaƙi da cin hanci da rashawa. Suna fatan majalisar sojin ƙasar za ta fitar ko bayar da bahasi bayan shekaru 6 da hawaka raga mulki na wannan ƙasa. Yanzu haka ana da tarin laifuka da ya dace kotu ta mayar da hankali a kai kamar yadda wani jami'i daga cibiyar ƙungiyoyin masu yaƙi da cin hanci da rashawa ya sanar. A wani sabon mataki na kawo gyara ga tafiyar gwamnatinsa shugaban ƙasar Guinea Conakry Mamadou Doumbouya ya sanar da kafa buƙatu 5 marasa sassauci ga ministocinsa matakin da ya ɗau ɗan lokuta bayan taron majalisar ministocin ƙasar inda ya buƙaci su saka ƙaimi wajen yi wa mutanen ƙasar aiki kamar yadda dokoki suka yi tanadi. Baya ga tsaftace aikinsu Doumbouya da ke cika shekaru 5 da hawa madafan iko na wannan ƙasa bayan jin mulki da yawa Alpha Condé a ranar 5 ga watan Satumba 2021 Doumbouya ya lissafa buƙatu da dama ga ministocinsa. A ƙasar Cape Verde hukumomi ɗazun nan suka sanar da aiwatar da zaman makoki na kwanaki biyu inda aka bayyana mutuwar mutane kusan 25 galibinsu yara da matasa a daren jiya Asabar a wani haɗarin mota a ƙasar Cape Verde a wani lokaci da suke kan hanyarsu ta zuwa tsibirin Fogo. Wakilin hukumar kare fararen hula na gundumar ta Sao Felipe ya sanar da cewa ba wannan ne karo na farko da aka taɓa samun yawan mamata a haɗarin mota ba a ƙasar. Rahotanni daga hukumar na bayyana cewa an samu wasu mutane da suka samu raunuka masu tsanani wanda kuma aka garzaya da su asibiti. Gwamnati ta ayyana zaman makoki na kwanaki biyu bayan wannan hatsari. Kasar koko tsibirin Guyana za ta karɓi bakin haure daga Amurka. Bakin da aka kora ba su gauta yarjejeniya da gwamnatin wannan ƙasa ta kudancin Amurka ta sanar a yau Asabar a gafarce ne tun bayan komawar shugaba Donald Trump fadar White House a shekarar 2025 ya fara koko aiwatar da wani gagarumin shiri na mayar da baki mara takardu ƙasashen su. Yanzu haka jami'an yaƙi da bakin haure na farautar su a birane wanda kuma muddin aka kama su ake dawo da su ƙasashe. A Liberia an saki tsohuwar mataimakiyar shugaban kasar Joel Howard Taylor wacce ake tsarar ita bisa zargin mu'amala da ko masafarar miyagun kwayoyi kenan a wannan kasa an tome wannan mata mai shekaru 63 tsohuwar matar tsohon shugaban ƴan tawaye kuma shugaban kasar Charles Taylor wanda ya shugabanci kasar daga 1997 zuwa 2003 labaran na zuwa muku ne daga sashen Hausa na Radio France International RFI jakadan Amerika Steve Witkoff da Jared Kushner sun isa Kiev a yau Lahadi inda aka shirya ganawa tsakaninsu da shugaban kasar ta Ukraine Volodymyr Zelensky bayan tattaunawa da takwaransu na Russia mutanen biyu sun isa ta jirgin kasa ta tashar jirgin kasa ta Kiev daga Poland kamar yadda wani mai dokar hoto da kamfanin dillancin labaran France ya tabbatar Shugaban Lebanon Joseph Aoun a yau Lahadi ya buƙaci Washington da sauran ƙasashen duniya da sa matsin lamba ga Isra'ila na ganin ta dakatar da kai harare yankin Lebanon wanda ya sandiyar mutuwar mutane hudu a wannan safiya. A yau Lahadi ƙasashe takwas da musulmi suka yi Allah wadai da kiran da ministocin Isra'ila suka yi na cewa za su kore Falastinawa daga yankin Gaza. A ranar Laraba da ta gabata ne ministan tsaron ƙasar ta Isra'ila tabbatar da cewa gwamnatin sa ashirye take ta kaddamar da wannan shirin domin mamaye yankin na Gaza gabaki daya. Ga shirinmu na gaba.
1: Mai sauraro barkanmu da wannan lokaci sandanmu da jimirin sake kasancewa a daidai wannan lokaci cikin shirin mazagai duniya. Shirin da kan yi waiwaye kan wasu daga cikin labaran da muke gabatarwa daga ranakun Litinin zuwa Juma'a tare da ni Shamsiyya Haruna daga nan sashen Hausa na Radio France International. A wannan makon shirin ya yi waiwaye kan sukar kalaman shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu da ya yi na cewa arewacin kasar ya fi amfana da manufofinsa sai batun yunkurin juyin mulkin Nijar da ya ɗauki hankali da kuma rahoton Majalisar Ɗinkin Duniya da ya gano katsalandan ƙasashen waje ne ke rura wutar rikicin tsara rayuka. To bari mu faro da Najeriya kamar yadda yake inda jam'iyyun adawa suka fara tsara yadda za su kayar da gwamnatin APC mai mulkin kasar wajen hadakar da za ta fitar da dan takara ɗaya tilo mai karfi wanda zai iya gwabzawa da shugaba Bola Ahmed Tinubu a 2027 inda kungiyar G100 wadda ta tsara wannan hadaka ta kawo shawarar cewa duk wanda ya samu takarar zai yi wa'adi guda ne wato shekaru hudu kacal akan mulki. Ma akan wannan batu ne Michael Kudusin ya hada rahoto.
2: Rashin halattar jagororin adawa biyu watan Atiku Abubakar da Peter Obi ya sa wasu sun fara diga ayar tambaya akan wannan taro. Sai dai ɗaya daga cikin jagororin kungiyar G100 da ta shirya taron Dr. Ibrahim Wadibo ya ce duk da haka an yi marhaba da taron.
3: Abun daɗi shi ne duk mutanen da suka zo an ga cewa lalle akwai a Najeriya akwai wannan zabe da za a yi da yake gabatowa a haɗu a zama tsintsiya madaurin ki daya
2: da alama akwai aiki ja a kokarin samar da wannan hadaka duba da yadda jam'iyyar adawa ta ADC na ganin dan takaranta ne yafi cancanta a sanya a gaba. Faisal Kabir ɗaya daga cikin masu magana da yawunta ne.
4: In dai goyon bayan sa ai ana goyawa wanda yafi kowa kwarewa wanda yafi kowa gogewa kuma wanda ya karba a wajen mutane kuma duka ƴan takarar nan da suke takara a jam'iyyar adawa da kuma gwamnati a yau a Najeriya ba a gobe ba babu kamar Allah ta Atiku Abubakar.
2: A wajen Yunusa Tanko jigowa jam'iyyar NDC kuma na hannun damar Peter Obi idan aka bi ADC ana iya tafka asara ganin irin rikicin da ke cikin gidanta.
3: Lokacin da ya kamata a yi aka yi da wannan yarjejeniya shi ne kafin a fita ita ADC kenan. To kuma yanzu ita ADC kanta tana da kalubale da yawa a kotu. Ina tabbatar maka idan aka ce an yi yunkuri an tafi ADC mut wallahi Allah kiyaye shi an di registering in ADC.
2: Yayin da kungiyar G100 ke ci gaba da aiki da kwamitoci biyar da ta kafa babban yakin da ke gabanta shine yadda za ta hada kan manyan tauraren siyasar hamayyar kasar.
1: To har yanzu dai muna Najeriya inda shugaba Bola Ahmed Tinubu ya buƙaci wata kotun Amurka da ta dakatar da sakin bayanan sirrinsa na hukumar FBI. Bisa dalilan cewa hakan zai keta haƙƙinsa na sirri ya kuma shafi mutuncinsa da dangantakarsa ta diplomasiya. Ko me yasa sai a irin wannan lokaci na zaɓe ɗabi'ar bankaɗe-bankaɗe ke cin kasuwa? Sannan wane irin tasiri hakan ke yi wa nagartar ɗan takara? Tambayar kenan da muka yi wa masanin siyasar duniya Farfesa Kamilu Sani Fage daga Najeriya.
5: Gaskiya irin wannan daman siyasa musamman irin siyasar mu ta Najeriya ana yin irin wannan zarge-zarge da fitowa da bayanai iri-iri ba don komai ba sai dai domin cewa shi ɗan siyasa komai zai yi ƙoƙarin ya ga ya ƙara mushi tagomashi ya kuma soke abokin hamayyarsa zai yi wannan. Da haka shi sa ake ta kokarin wannan batun bayani ya zama wani babban tushe ne a cikin campaign din da ake yi na 2027. To a gaskiya duk bangarorin biyu kowanne yana ganin zai samu karin tagomashi ne. Su waɗanda suke so a fito da shi, babban muhimmin abu shine zai ba su tagomashi idan har aka fito da bayanan kuma suka nuna abin da ake zargin shi shugaban kasa kaman yana da wannan laito. Wannan zai sa domin a dokokinmu na Najeriya ai irin waɗannan laifuka suna cikin abin da za su sa ma a soke ɗan takara ko a hana shi takarar.
1: RFI. Bugu da ƙari, ikirarin da shugaba Bola Ahmed Tinubu ya yi cewa yankin arewacin ƙasar ne ya fi cin gajiyar manufofinsa na sauye-sauyen tattalin arziki ya janyo suka daga masu ruwa da tsaki, inda ƙungiyar al'ummar arewacin ƙasar da wasu ƙungiyoyin yankin suka caccaki kalamansa. Suna mai cewa a maimakon ci gaba, manufofin shugaban sun mayar da yankin arewaci biyar talauci. Kuma a kan hakan ne Michael Kudisin ya tattauna da shugaban ƙungiyar tuntuɓa da haɗin kai ta Arewa, Dr. Haris Harun Jibril.
6: Gaskiya wannan ba za ka ce haka ba. Arewa ta mori wa'insu abubuwa, amma menene abubuwan da ake kimantawa da su? Na farko, Arewa tana kallon cewa ita ke da population. Na biyu, ya kamata ita ta bada ƙuri'u masu yawa. To amma a cikin shekaru uku nan tsakani da Allah ya kai ga an ce har za a ce dan Arewa ya ce eh ya mora. Ya ji daɗi wanda 100% zai ce eh wannan gwamnatin ta cancanci in ba ta ci gaba. Shi ne abinda shi dama mai shugaba ya kamata ya tambaya. Na ma waɗannan mutanen daidai da zan iya barinsu on their own su zaɓe ni, so da na san na masu abinda ya kamata. In har ya yi ɗin, to ai ga result ɗin nan yana gani yanzu. In bai yi ɗin ba, ga result ɗin nan sai za a gani.
7: Ana iya cewa lokaci ya kure wa wannan gwamnati kenan ta yi abin da ya dace wa Arewa.
6: Gaskiya lokaci ya kure mata. This is my own perception. A matsayina na ɗan boko, a matsayina ni ma ɗan kasuwa, a matsayina kuma na ɗan siyasa. Kuma ɗan siyasa ina jam'iyyata ne, ba wai ma ina wani wuri ba ne. Amma mu kanmu mun kasa me za ka tallata gwamnatin da shi. Ba maganan ƙarya.
1: RFI. To yanzu kuma bari mu leƙa jamhuriyar Niger, inda al'amura suka fara daidaita musamman a babban birnin kasar Yamai, bayan da wasu sojoji suka kai hari filin jirgin sama da fadar shugaban kasa a wani bore da suka fara tun a cikin daren Juma'a zuwa wayewar safiyar Asabar. Lamarin da ya haifar da musayar wuta da fashe-fashe na tsawon sa'o'i. Kuma rahotanni na cewa dakarun hayar Rasha sun taimaka wajen dakile boran na ƙananan sojoji da suka kauce wa fagen daga domin farmakar babban birnin. Majiyoyi ma sun ce an kashe sojoji da dama tare da kama wasu. Dr. Kabiru Adamu masanin tsaro ne a yankin Sahel, ya kuma bayyana mana yadda yake kallon wannan lamari.
8: To na farko dai zan jaddada cewa abu ne wanda kusan alamomi suka nuna cewa yana iya faruwa, saboda bibiyan da muke yi ya daɗe yana nuna cewa akwai bayansu bangarori daga cikin rundunar sojan Niger ɗin wanda suke da korafi, wanda kuma ita gwamnatin da take mulki bata magance korafin nan su ba. Idan ka zo ka hada da irin gwagwarmayar da suke yi da tauran matsaloli na tsaro wanda ke damun kasar, misali irin wayannan kungiyoyi wayanda ke dauke da makamai, cikin su akwai wanda suke ikirarin jihadi, akwai kuma wayanda saboda turjiya da suka yi ma gwamnati suke kokarin nuna gazawa na gwamnatin, da matsaloli na tsaro wanda ke shafan yankin Sahel wanda ita kasar Niger take ciki, da kuma kasancewa mulki ne na soja wanda dama kuma da ƙarfi da danniya ake gaccefiyar da ita.
1: RFI. Sai dai gwamnatin mulkin sojin Niger ɗin ta zargi Ivory Coast, Benin, Faransa, Chadi da kuma ECOWAS da kitsa shirin kifar da gwamnati biyo bayan wannan bore da ya faru kamar yadda muka ce a ranar 28 zuwa da 9 ga watan Agusta, da kuma haifar da rarrabuwar kawuna musamman a tsakanin rundunar soji. Har yanzu dai muna gabatar na Niger, wato yayin da ake tsaka da shan roman damana har ma aka fara tunkarar alamomin kaka, har yanzu akwai wasu garuruwa har 20 na yankin da magaram da ba su samu saukar ruwan shuka ba a ƙaramar hukumar gangara na gundumar Tanut. Kuma mafi yawancin damana, jamhuriyar Niger ba ta wuce watanni 3-4, domin dai tana ƙarewa ne a watan Satumba in ya yi tsawo ya kai watan Oktoba. ga dai rahoton da ka misali ya hada kai.
9: Damanar ta bana ta zo da bazata a wasu garuruwa kusan 20 domin har izuwa ƙarshen watan Agustan da ya gabata da ake sa ran samun mamakon ruwan sama ba su yi shuka ba kamar da yadda Lawal Sale wani jami'in gidan gona a Tenut ya tabbatarwa a Rafa Hausa.
10: 20 din kamar 12 sun shuka amma dangance da ruwa da yake ta tsayawa wajen gari 12 aka samu wanda shuka ta mutu. Amma akwai gari 8 wanda sam-sam ruwan da suke samu bai isa ba a yi shuka. Kamar misali millimeter 3, millimeter 2 su ne can cikin ƙaramin gundumar ta Gangara.
9: Mamman Nura na garin Tagis da ke ƙaramar hukumar Gangara ya ce manoman da suka samu kansu a wannan hali abin na ba su tsoro.
11: To gaskiya dai damanar bana tana ba mu tsoro. Duk uti yayi ya kare ba mu samu ruwa ba. Yanzu da ya gashi September ne muka shigo mu. Gashi nan da ya damanar tana ba mu alamun kamar kaka ne yayi kuma dai mun gozo mu gaskiya ba kaka bane ba. A yanzu kan tunanin nake maka ko wanda ba ai ruwa mu.
9: Shi ma dai Dunga Barma ya ce ba manoma kadai ne hankalinsu ya tashi kan wannan lamari ba. Domin ya shafi dukkanin sauran masu ruwa da tsaki.
12: Inda manomi ne kirkiye shi wannan abun ya shafi kowa. Tunda abun da ya samu dan uwanka ya same ka. Ko yana kusa ko yana nesa. Allah ka musu wani abu mahi alheri da ya abun da za su noma. Wannan yanayi kawai abu ne daga Allah za mu cewa babu wani wanda zai iya cewa ga dalilin yanayin wannan.
9: Masana dai na alakanta wannan lamari da sauyin yanayi wanda ya tada hankalin manoma saboda rashin sanin madafa.
1: Sai mu je Jamhuriyar Kamaru inda bayanai ke nuni da cewa mayakan Boko Haram sun matsa wajen kai hare-hare kusan kowace rana musamman a yankunan Mayo Saba da Mayo Sanaga da ke yankin Arewa mai nisa. Inda a yanzu mayakan na Boko Haram da sauran tsagin da suka balle daga cikinsu suka mayar da yankin wata muhimmiyar cibiya musamman wajen ɗaukar kwamandoji baya ga samun makamai. Ga dai Nura Ado Suleiman ɗauke da ƙarin bayani a kai.
13: Salasin Dalanga da ke aiki da wata cibiyar bincike kan lamuran tsaro a garin Marwani ya jagoranci bin kwakwafin sabuwar barazanar inda ya kara da cewar a kusan shekaru 5 da suka gabata mayaka daga kamar da dama ne suka cira zuwa mukaman kwamandojin Boko Haram.
14: Ce sont des enfants de terroir.
15: Yan kasa ne su dan haka sun san hanyoyi sun kuma san mutanen da za su rika taimaka musu da bayanan sirri ta hanyoyin ko dai fallasa cewar sojoji sun musu kwantan bauna ko kuma nuna musu mutane nan da za a iya biyan diyya kansu ko kuma su biya da kansu
14: possible ce genre d'activité.
13: Yayin hararan na baya-bayan nan mayakan na Boko Haram sun fi mayar da hankali ne kan satar abinci da dabbobi da kuma yin garkuwa da mutane abinda yasa kungiyar ta Boko Haram baiwa mambobinta da dama ƴan Kamaru mukaman kwamandoji tare da sanya ɗaruruwan mayaka a ƙarƙashin su. A cewar Salasin Dalanga mafita daga wannan barazana ita ce mahukuntan Kamaru su samar da shirin afuwa da zai ba su damar karɓe makamai daga hannun mayakan.
14: Si il y a des programmes de reddition.
16: Idan aka samar da shirye-shirye na yin afuwa musamman ga mayaka ƴan Kamaru za a samu sauƙin gano jagororin su waɗanda ta haka za a ji ra'ayin su ajiye makamai cikin ruwan sanyi. Hakan kuma zai rage yawan hararen da ake kaiwa cikin Kamaru.
14: Le nombre d'incursions sur le territoire camerounais.
13: Wata ƙididdiga dai ta nuna cewar cikin shekarar bara yankin Arewa mai nisa na Kamaru ya yi fama da hare-haren Boko Haram fiye da sauran wuraren da ke zagayen yankin tafkin Chadi duk da cewar har yanzu mayakan na Boko Haram sun fi ƙarfi a cikin Najeriya.
1: Lauyoyin mutanen da suka tsallake rijiya da baya da ƴan uwansa a yayin kisan gillar da aka yi a lokacin zanga-zangar 1960 a Afirka ta Kudu sun fara ɗaukar matakan shari'a kan gwamnatin ƙasar. Suna masu neman janye hana neman a biya diyya ga waɗanda lamarin ya rutsa da su. Karibullah Abdulhamid na Madobi ya haɗa mana rahoto.
17: Kisan gillar da aka yi a yankin Sharpeville na Afirka ta Kudu ya zamo ni mummunan lamari a lokacin da ake yaƙi da mulkin fararen fata inda kisan ya fito da girman cin zarafin da ake fuskanta ga ƙasashen duniya. A yayin wannan zanga-zanga ta ranar 21 ga watan Maris na 1960 an buɗewa masu zanga-zanga wuta a Sharpeville inda ƴan sanda suka kashe mutane 69 tare da jikkata mutum 180. Mutane da dama ne aka harba yayin da suke tserewa daga wurin zanga-zangar. Dokar da aka sanya ta yawo da shaidar zama ɗan ƙasar ga baƙaƙen fata a Afirka ta Kudu ita ce musabbabin wannan zanga-zanga. wani dattijo mai shekara 87 Abraham Moponkeng da ke da shekara 20 lokacin da lamarin ya faru ya ce har yanzu yana tunawa da kisan gillar tamkar a lokacin ya afku ya kuma bayyana yadda harbin bindiga ya same shi a kafa a wannan rana a tare da shi akwai yan gwagwarmaya da dama a lokacin da suka ziyarci wurin da abin ya faru wato Shabbel mutane sun zane jikinsu da jamfenti domin kwatanta irin jinin da aka zubar na jama'a
1: Wani bincike da kungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta Amnesty International ta fitar ya bayyana cewa sauyin yanayi da ya haifar da fari ya tilasta wa dubban mutane a ƙasar Angola tserewa zuwa makwabciyarsu Namibia domin tsira abin da ya raba iyalai da dama da muhallansu inda mafi yawancin waɗanda abin ya shafa mata ne da ƙananan yara waɗanda ke cikin mawuyacin hali Rukayya Abba Kabara Na dauke da karin bayani akai
18: a cewar kungiyar waɗannan mutane na tserewa ne sakamakon karancin abinci ruwan sha da kuma rushewar bangaren noma da kiwo da suka dogara da su a yankunan su na asali sai dai maimakon su samu mafaka da agajin jin kai a Namibia rahoton ya nuna cewa suna fuskantar matsananciyar rayuwa da kuma nuna musu bambanci a sansanonin da suke fake Amnesty International ta yi turda yadda hukumomin kasar Namibia ke gudanar da bincike da kuma yankewa waɗannan ƴan gudun hijira hukunci mai tsanani rahoton ya jaddada cewa ana sarada da yawa daga cikin su a cikin mummunan yanayi wanda hakan ke keta kaidodin kare haƙƙin dan adam na ƙasa da ƙasa bugu da ƙari kungiyar ta bayyana damuwa kan yadda ake tilastawa waɗannan mutane komawa ƙasar su ta Angola ba tare da tabbatar da tsaron su ko samar musu da wata madadin mafaka ba kungiyar ta yi kira ga gwamnatin Namibia da ta dakatar da duk wani shiri na korar mutanen kuma ta ba su kariya kamar yadda dokokin duniya suka tanada tare da neman gwamnatin Angola ta bullo da tsare-tsare masu dorewa dan taimakawa al'ummomin da sauyin yanayi ya daidaita abinda masana ke cewa a yanzu shine sauyin yanayi ba barazana bace kawai ga muhalli babban dalili ne da ke rura wutar kalubalen jin kai da hijira a yankin kudancin Afirka
1: To nan kuma rahoton Majalisar Dinkin Duniya kan kasar Sudan ne yace katsalandan daga kasashen waje na karfafa dabarun yaki na bangarorin da ke fada da juna a Sudan lamarin da ke ba su damar gudanar da ayyukan soja na zamani wanda kuma ke haifar da mummunan sakamako ga talakawa Yanzu kuma bari mu tsallaka sauran sassan duniya inda gwamnatin Nepal a can yankin Asiya ta sanar da mutuwar sama da mutum 1000 sakamakon ambaliyar ruwa da ta shafa kasar a tsakiyar makon jiya yayin da ake ci gaba da neman mutane sama da 4000 wannan na zuwa daidai lokacin da masu aikin ceto suka gina gadoji na wucin gadi domin isa wurare masu nisa tare da tono baragusan tashoshin samar da lantarki da ke tsaunukan Himalaya domin ceto kusan ma'aikata 300 da ambaliyar ruwa ta sa suka makale ga dai Rukayya Abba Kabara dauke da cigaban labarin
18: kafofin yada labaran gwamnatin China sun tabbatar tunda farko cewa mutane 16 sun mutu a yankin Tibet yayin da ake neman wasu guda 546 wannan na zuwa ne daidai lokacin da majalisar dinkin duniya ke gargadin cewa yankin Himalayas na fuskantar babbar barazanar sake afkuwar ambaliyar ruwa da kankara a nan gaba ambaliyar da ta afku a Nepal da Tibet ta mamaye wasu cibiyoyin samar da wutar lantarki ta ruwa lamarin da ya janyo asarar kusan kaso 10 cikin 100 na karfin samar da wutar lantarkin Nepal
1: Idan muka leka yankin gabas ta tsakiya ministan tsaron Isra'ila Israel Katz ya ce kasar ta kammala shiri domin fitar da Falastinawa daga Gaza ta kowace hanya yana mai cewa babu wata mafita ga rikicin Gaza face raba Falastinawa da yankin ga dai rahoton Kamis Sale kan wannan batu
9: ministan na Isra'ila ya ce abinda gwamnatin kasar kawai ke bukata shine Amurka ta sanar da su inda za a kai Falastinawan a jibge ya ce gwamnatin Isra'ila ta shirya tsab kuma tana da tsare-tsare na fitar da Falastinawa ta ruwa da ta sama da kuma ta kowace hanya da za ta yiwu to sai dai masharhanta irin su Dr. Ibrahim Adamu mai sharhi kan siyasar gabas ta tsakiya da ke zaune a birnin Dubai ya ce wannan na daga cikin tsarin da Isra'ila ta dade tana son cimmawa akan kwace yankin na Gaza
19: wannan dama yana cikin agenda ko kuma tsari da ita Amurka da Isra'ila suka yi sai dai shi Benjamin Netanyahu zan ce ya riga malam masallaci ne a daidai wannan lokaci a ganin cewa watan October mai kamawa za a yi zaben sa dan haka yake amfani da irin wannan kalamai domin yayi campaign kuma lalle wannan kuduri ba zai yiwu ba domin da farko ethnic cleansing ne wato share wasu al'umma ne kuma wannan agenda dama za a aiwatar da shi ne idan an gama aiwatar da wannan agenda guda 21 wanda shi Donald Trump ya kawo shi a matsayin wato agenda ta zaman lafiya dan haka wannan wato ba abu ne mai yiwuwa ba a daidai wannan lokaci
9: wannan dai ba shine karo na farko da ake yin barazanar kwashe Falastinawa daga yankin Gaza ba domin tun a farkon wa'adi na biyu na shugaban Amurka Donald Trump ya baiwa duniya mamaki lokacin da ya kira da fitar da Falastinawa kusan miliyan 2 daga yankin zirin Gaza. Sai dai bayan kakkausa suka da shugaba Trump ya fuskanta kan wannan batu ya janye wancan mataki.
20: RFI.
18: Idan muka leka yankin Turai, dabban mutane ne suka bazama kan titunan sassan Spain don nuna rashin amincewa da matsalar bakin haure akan iyaka da ke ci gaba da faruwa a birnin Ceuta tare da cakcakar gwamnatin Prime Minister Pedro Sanchez kan yadda gwamnati ke tinkarar al'amarin. Ga dai Michael Kudusin dauke da wannan rahoto.
15: Zanga-zangar ta zo daidai da ranar bikin shekara-shekara ta birnin Ceuta wadda yawanci ake gudanar da bukukuwa a cikin ta. Sai dai a wannan shekarar bikin ya zo ne a daidai lokacin da kasar ke tsaka da rudanin kan iyaka. Hukumomi sun bayyana cewa kimanin mutane 50,000 ne suka halarci taron gangami a birnin Madrid, inda ministan manufofin yanki na Spain, Angel Victor Torres, ya shaidawa gidan rediyon kasar cewa zanga-zangar tana da nasaba da siyasa. Gwamnati ta yi watsi da zargin cewa bata kula da birnin Ceuta ba.
20: RFI.
18: To idan muka sake waiwayar yankin gabas ta tsakiya daga ranar Talata zuwa wayewar garin Alhamis rundunar sojin Amurka ta ce ta kai wasu jerin har-hare kan na'urorin kariyar jiragen sama tarin kadarori kama daga na sadarwa da na ruwa na kasar Iran, wanda a matsayin martani Iran din ta sanar da kai wasu munanan har-hare kan gurare da dama kusa da mashigin Hormuz, kamar dai yadda zamu ji karin bayani daga Abdullahi Isa.
0: A cikin watanni 8 tun bayan da Amurka ta kaddamar da har-hare kan kasar ta Iran, lamurra a fuskoki da dama na ci gaba da rincabewa wanda ke kawo cikas ta fuskar tattalin arzikin duniya da makamashi tun bayan da Iran ta sanar da rufe mashigin Hormuz. Lugudan wuta da Amurka ta yi a yankin a dan tsakanin nan a wasu wurare na kasar Iran ya girgiza mazauna waɗannan yankuna biyo bayan rahotanni daga waɗannan wurare, wanda hakan bai kuma hana shugaban na Amurka Donald Trump cewa Amurka za ta ci gaba da haka a duk lokacin da ta ga dama. Yana kuma faɗar haka ne a wani taron manema labarai a jiya a fadar White House. Sai dai a matsayin martani, Iran ta kai hare-hare kan kadarorin Amurka a Bahrain, Jordan, Kuwait da Iraki, kuma ta ce manufarta ita ce yanzu ta korar sojojin Amurka daga manyan sansanonin soji da suka dade suna rike da su tsawon shekaru da dama a gabas ta tsakiya.
18: Mai sauraro, duka-duka da wannan muka kawo ƙarshen shirin, a madadin waɗanda aka ji muryoyinsu da ma sauran abokan aiki, Shamsiya Haruna da na shirya na kuma gabatar ke cewa a huta lafiya daga nan sashen Hausa na Radio France International.
0: Kamar Allah da fatan an shi daɗin wannan shirin, bari mu shakata da wannan waka ko
21: mu fara ruki mai ba da tausa kai tun akai na gambo kin ina karami dan kankade haka sada bani da tsinka ban da lura sada ban da ragowa ban da tausa bani da imani sa'annan ni na ga majin tun tashin duniya ta kira har karshen duniya ta bani koma ganin mai rerin ta ne re zama cikin soja na yi zama mai ambarai an ne tare haya da ni an tare da mutane an matse su inda ya ga ta mace wadda ta aje karhe rahe mai jin kulu tun da farkon duniya ga ko cikin maza ko mata kai har karshe mai kalangu ba da ko maganin mai rerin ta dwani ina ga na bodi nan ganga da injab na ga mawasa na ya zamne sai ga karama mota uzurce an ka bani takarda wai in tai agumka ni ce mini ka tsintowa agumka duk waɗanda ka sata an tsare wasu an kashe wasu ina tai wai ni zani cewa mai mota ya bada bayanai ni da kwaɗe halin maroƙi sai ni ce tsaya ka aci banza ba hannu nana da ni sai ga mota mun ka tai agumka an ka buɗe gida sai na ga da ciju mai gashi da gene ya saje ni gawarin gashi ga kai ni ce wa aika min takarda ce ni aika ma takarda ni ce tuba baba
22: kai ka ga malami ne ko
21: na azali malamin yana ashe mugu na dan gatan wa kai ni ce mai tuba baba a saka cikin mayan mutane ka dana halin yan yara yara sai ce mu ga banza da wai ina tuba halan wa za a ce min ni ce don Allah baba tuwa sai ce kai don Allah ya sani ce ba ni wasa inde kai ka aika ba ni wasa tun da ka zama tsoho hakan ga kadi game kai saje dubi harin gashi ga kanka nan ko akwai da ni yanzu gashi dangadan su ya tabe din tuma ito da ba hakan
0: ne daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI kenan. Hukumin Kabar sun ayyana zaman makoki na kwanaki biyu biyu bayan hadarin da ya sanadiyar mutuwar matasa da yara kusan 25 kun ji cewa kasar Mali yanzu kungiyoyi ne masu fafutukar yaki da cin hanci da rashawa suka buƙaci bahasi daga majalisar sojan kasar dangane da yadda aka kashe wasu kudade da kuma kwangiloli da gwamnati ta bayar zuwa wasu kamfanoni yayin da shugaban kasar Guinea Conakry Mamadou Doumbé yanzu haka ya kafa bukatu kusan guda biyar ga ministocinsa bangaren ayyukan da suke yi wa jama'a duka-duka da wannan muka kawo ƙarshen wannan shirin a madadin kowa da kowa Ibrahim Tukur ke fisa min karkari Abdullahi Isa ke cewa sai Allah mai kowa mai komai ya saki salam da alheri mu kwanan lafiya.